0: was. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya hini, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom, ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308. Or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
6: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
7: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, po na po'y katol-katol sa mga lawas ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
3: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
3: Juan, nagsahay, buntag, nagsahay, surapol.
4: Kung sige gamit yung mga haplas?
3: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Hello?

0: out of 5.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkon, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasig sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga mo tayo. Kurang agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Yan karon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkakaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Kurang, minahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Yan karon na tingala man siya nga, pre, rapidig ka ng gun ba, kadlaw ba, kay pagkakaadlaw. Lao na baka nang gusto ni muna agyon pero ug mo imo ka mag-relax ka relax pero di ako mabur halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko sa iya
2: ganado ala sala patay pasalamat in taon si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Ka-cute ni Maoy!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental. 105

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasuloyan na ba ni mo ang Bilongga Gold Herbal Capsule? O dungog na ba nimo? Maayong masulayan na nimo kini. Aron mabatukan ang nagalain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang mga nagakaeda ron na mga higala. Nadungog na ba nimo ang balatian sa imuhang inahan nga mayoma? Bisan si kinsang inahan mamahimong matakbo yan sa maong balatian. Ang ubang inahan abi nila og buros sila. Maong nida ko ang ilahang tiyan apan sa pagpa-pregnancy test. Agoy, negative, o ang resulta, mabalakag yun ka, kay mayuma na di ay ito. Kining luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga igala, dako ang mahimo aron pugngan nga magkamayoma ang usa ka inahan, usa ka babae, no? Maokong wala pa'y balatian, aron malikayan nga maturukan og mga bukol-bukol, hilabi na sa mga dunay kaliwat, himo ang food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule, nga mapalit na karon sa mga butika. Aprobado kini sa Food and Drug Administration o FDA nga hinimo kini sa laboratory kaning ato ang Bilongga Gold. Ang uterus o matris o sa kaorgano nga ang itsura murag peras nga nahimutang sa puson. Naasa tunga sa pantog o rectum, mga higala, ang matris. Uban niini ang puwerta, mga obaryo o agianan sa itlog aron paghimo sa sistemang reproduktibo sa mga kababaihan. Ginatawag usab kini og sabakan o balay bata, bahay bata sa Tinagalog o sinapupunan. Ang wala og tuo sa taas nga parte niini, nakaable ang fallopian tube aron makadawat og mga itlog. Ang ubos nga parte nakaabli usab padulong sa puwerta. Hinimo sa lawas ang matres sa nakapatong nga duha ka tissue, ang endometrium nga naa sa sud sa matres ug ang myometrium nga maoy niputos niini. So, ana, natiman-an ninyo. Sa mga nagasabak nga inahan, ang endometrium naga bag-o kini kada bulan. Sa mga fertile, nagadako og nagabaga kini tungod sa impluwensya sa estrogen gikan sa obaryo aron sa pagpangandam sa pagdawat sa semilya sa lalaki aron mabuntis kini o maburos. Mahiatabo usab ang binulan nga regla kung dili magamit ang tisyo. Matunaw kini og mugawa sa puwerta. Ang myometrium usab tisyo sa kaunuran nga mainat ug modako kung buntis. Trabaho sa matris ang pag-amping sa maayong kahimtang sa fetus aron maayo ang pagburos. Ang mayoma sa matris o uterine fibroid kasagaran non-cancerous growths na o mga bukol-bukol nga muturok sa matris sa babae. Ang mga mayoma, walay tsansa nga magka-uterine cancer o panagsalang kini mamahimong cancer. Hangtod karon, wala pagyud matino kung unsa ang hinungdan sa mayoma, pero kitang mga Pinoy, daghan mga tinuuhan. Ang ubang mga babae, walay masinati nga sintomas o matingala na lang nga nidako ang tiyan. Usahay dipindi pod kung asa na himutang. Busa mga inahan, aron mabatukan og malikayan ang mga bukol-bukol sa lain-laing parte sa atong lawas, hilabi na sa internal organs, himo ang food supplement kining Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Ang mga properties sa luyang dilaw sama sa taas nga gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ang imuhang makuha niini. Dili gyud ka magmahal kay naara na sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Pero sama sa akong gingon perme, kung maintenance lang Yaki Herbal Capsule kay naaman po na yung Bilongga Gold. Pero kay kung bukol-bukol na, sakit na ang mga lutahan o dili nakakasabot na, Bilongga Gold na oy.
0: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gid nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Wag yun ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrat lang ko atop tulo ka bak. Wala gyud maintain na lang pud nako sir oi.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.6.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan ininyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, Mami.
3: Problema ba yan? Glutagency lang ang katapat niyan.
2: Glutagency, Mami? Ano yan?
3: Ang Glutagency ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
2: Ah, yun pala, Mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione.
3: Sureness! Right away!
2: Yes! Thank you, Mami.
3: Ang glutathione mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ate, ano yan?
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7 Enjoy

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
3: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
4: Masa pa ipekta po sila sa kidiyaki vitamins?
3: Kalaunay na maunoy.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki mapalit sa mga butika.
5: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
6: Nina, di taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
5: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
6: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa day ko, nagbaba ang sugar ko.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
7: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball. Opo, pickleball. Tara, mayroon na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
8: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
7: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
9: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
10: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
11: Me too, Kidiyaki Vitamins.
7: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Joy FM, basta joy, enjoy. Oras natin, 9 na minuto po bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Thank you so much. Sa pag-uban na launa hanggang alas 2, nakakasama natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song requests. Thank you. Susunod na po ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And siyempre, kasama po natin siya ay sa Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalandan. Sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon! Tibuok Kidapawan City and South Central, Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Maayong adlaw na usap, makahigala o ba napod na ha, palihog. Ayaw ko ninyo biya eh ha, o ba nigyud ko ninyo, ining lima ka minuto lang kaninga programa. Kining yaman ang kalusugan, ingatan. Siyempre ako po si Mami Joy. Kini atong programa, hatod ka na to sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sa masa Yaki Herbal Oil. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o Yaki Herbal Capsule. Kining maong mga produkto mga higala, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, kining Yaki Herbal Capsule usa kini ka food supplement. Makapanindot sa blood circulation sa tanang kaugatan gikan sa kasing-kasing, padulong sa tanang parte sa lawas. Ginawagtang sa Yaki Herbal Capsule ang mga bad cholesterol deposit nga mubara sa mga agianan sa dugo nga mao'y hinungdan sa stroke o cardiac arrest. Ang atong kasing-kasing usa kini ka vital organ. Kung magdaot kini, maapektuhan ang tanang parte sa ato ang lawas. Maunang maingon, unsay sakit, complicated. Kanta man unta ng complicated. Pero pagka mauna na, daghan ng sakit, complicated na ang gatawag sa tao. Unsay sakit, complicated. So mauna mga higala, ato ng dikayan. Maukini nga usay, maapektuhan na usab ang tanang parte sa kalawasan sama sa kaning pagpump sa dugo sa tibok lawas, hilabi na ang ato ang utok. Importante yun na kaayo. Kaya maunang utok atong maapektuhan o di ito mabuang, maunang magkomatos. Busa ato kining protektahan, pinaagi sa healthy lifestyle. Mga higala kaning regular exercise, kaon og healthy food sama sa gulay, mga prutas, inom sa Yaki Herbal Capsule, kay uban sa mga daghan ng mga herbal plants, maprotektahan ang kasing-kasing. Kay mukusog man ang ato ang immune system, magkusog ang ato ang resistensya kanang mga nagatumar og Yaki Herbal Capsule. Mga higala, ayaw na ninyo kalimti. Isama ninyo yan sa inyong araw-araw na mga pagkain.

0: 105.7 Joy FM.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati sa pichatiil. Manalang siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko na sa balay ba, mag-inom na lang ako ba na na pagpahulay sa good baby bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: FM! Ay, unsaon mo ni Uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tumanggod siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Na, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Diay, Pads? Katapan ba diay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
8: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong makontakt sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Hoy, nak-nak. Kung sa maninakuha ni Mus Glado sa inyuhang iksam, hasta mang gamayaan eh. Duh, absent. Unsay absent. Absent ka sa inyuhang iksam. Duh, dili pa, oy. Ang akong katapahan mo'y absent.
1: Basta, Joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang to.

0: ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul makahatag yud pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul mga kababayan. So sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bree Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
2: Ikaw na!
3: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
4: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo, kay naana ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalicious Bake Shop. Bisitaha ang Azalicious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. Og para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalicious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalicious Bake Shop. Azalicious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
5: Afternoon Joyride.
6: Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM. Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod siya na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutunod mita sa kamot na to.
3: Unsa na kinin mo mo ato?
2: O na, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan lang po na ako sa iyan Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, Mami.
5: Problema ba yan? Glutagency lang ang katapat niyan.
4: Glutagency, Mami? Ano yan?
5: Ang Glutagency ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
4: Ah, yun pala, Mami. Eh, di pwede na ako mag-glutagency.
5: Sureness! Right away!
4: Yes! Thank you, Mami.
5: Ang glutagency, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
8: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
9: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano magud akong manghud sa nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihapla siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhapla. Ako mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilonga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilonga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpog Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion, Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
8: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, inumdumon nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
9: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: So sir, pasayloan ko sir, wagyod na ko layo ang break sa imong sakyanan. Unsao na lang manadong, naabi ako'y lakaw karon. Ay, huwag ka bala ka sir. Ako mampungi pakus ganang selbato. Put put. Happy trip sir.
3: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po, ako po si Abby Willor. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Nako'y igagaw nga, nangupong ang tiil, diretso na abot na dire.
8: Oo.
7: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
8: Duha kapad lang ang yan,
7: Kino? Duha kapad, wala na yung lahing kay Waman. Kaya ako, nagkuha na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay, man.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga-salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Patinood niya si Tuya kay ako bang anak ko, daghan kayo siyang ginagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipapitan na pa ako anak, ug sabon niya. Tapos ipapitan po na ako siya, uwel, bitaw. Maura to siya, kung siyang kaplasan, eh, yun akong siyang sabnan ug yaki. Nawala gyud na niyang kuano, mga nuka-nuka, kaya saran na ko to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo
5: dito sa Joy Enjoy.
1: Joy
6: FM. Unsaon mo ni uy?
4: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads. Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na, Pads. Unsa pa yoba nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minor's teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
7: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkachismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung at ngan kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ng Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Kopi Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo magsigi o balik-balik. Kung duna ka niini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak good, wala na tayo ligo-ligo. Wala na tayo toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka o makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad, ginamos, talong o sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo gulay kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigiog ka og gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi-feature sa TV o, 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro mag kuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda ni mo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing inetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og siyempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana, nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eksema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eksema na kana. Ang alipunga o sa fungal infection sa mga tudlo sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan kana sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyuhi kana, trapuhi o limpyo nga panapton, basi gihugasan nimo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po gyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na god ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya tapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: May sakit na ako sa tubig ko ka kuan kay moral ni murot sa galit. Naginilak na ko niya, nagulo na ako ba, napalit na gunta ng Yaki. Di ato lang sisingan niya. Kuwa may 15 minutos, kuwa na ang sakit. Hindi ko nakanin at baan niya. Pasalamat ko sa ginoo ka. Iba na lang panalangin ang inyong produkto. Balindutan niyo kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na pod ang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7
1: Joy FM. Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo. Mauna ang hinungdan nga muingon mi ninyo nga sulaye. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng ug Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulaye ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hayden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuwa ko isa, usog pud mukhaon. Niya kaning isa, buyag pud patulog.
4: O sige, mo nimo nganong ligana ilang kaon.
3: Pero matagbon pa, paimno na ko pa, humali na ko maha, paimno na ko yaki.
4: Unsa ka yaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
6: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
7: Rakrakan sa Joy FM! Rakrakan sa Joy FM!

0: sa manang imong gusto ni mong masahi, sir? Kanang Bisaya o Shiatsu?
1: Pwede ba dahil ay kanang Bombay style?
0: Bisa manang Bombay style, sir?
1: Bombay style ba? Kanang 12 months to pay?
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, manalang siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok din ko na sa balay ba, manginom na lang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting ko, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-six sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Anak siya siya ang bana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na anaidad, 63 na yun. O yung pagkakaadlawon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nangisog, nagdamit niya. Nagkaroon na tingala man siya nga, pre, rapid ka ng gone ba, kadlawon ba, kay pagkakaadlawon. Lao na baka nang gusto mo na agyod pero ugo yung mukha mag-relax ka relax pero di ako mabur halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko masaya
8: ganado ala sala matay pasalamat in town si Marine mo pre
10: ang ganado capsule mapalit sa mga butika
11: ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City sa Oxy Medicare Pharmacy A Square Building Quezon Street sa Kanato Butika sa Rizal Street Barangay Central sa Manipel Pharmacy sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, og mga sabon sa Yaki. Sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, og Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami, ang mga grocery items. Timan E, ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
12: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen o vitamin C.

0: Ang glutathione, manggod, kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing dyan siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana, maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo ng collagen, kana sila, manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggod, isa siya ka energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
1: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ay, unsaan man ni uy?
4: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
3: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
4: Ah, mo ba day, Mads?
3: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Na, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
3: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, og uban pa.
3: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
5: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
6: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
5: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
7: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ingunila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko'y Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di ay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumarsya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingnan na niya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ning bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutunog ito sa kamot na to.
3: Unsa rin yung bumi mo ato?
2: O, naniinom ko ato. Upat lang ka-estabia.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nag-i-aplasan ang puna ko sa iyan Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening

0: 105.7 Joy FM.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tamba nga nagastro. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kuman nakabati mo ko sa radyo, ingon ako nga isingan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko at buro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amsugot ang bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mabod akong ginahaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mabod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule ug Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Angayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Dito sa

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Naa sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Naapod sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: na, taas na po ng bill sa kuryente. Ayaw nag-antos, panahon na nga mag-solar.
1: Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Ni kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
2: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Tay, kuya, what? Tung among exam na mo gani ha? Mura man tong pareha sa advertise tong toothpaste.
1: Ngano malena? Kung sa dito?
0: I got zero, Tay.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon din, muana yung isis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ng inyo ha, huna-huna na na.
7: Kung saan ipatik niyo masaya?
6: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingala na ninyo, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo mo siyang, itagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitili walang ditiktuan ito eh, pag-condition ni salamat. Was free. Aray, siyang sana nang tingin ko ganado free testing ni free kay muna ako usahay magamit kay labi na ka ng maglalis usahay ang kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na mag-hiccup o ya kaya pagkabuntag yan to ala ko na aray tayo kay ka free salamat kay free ako kay pasalamat ni marinay mo yan nadiligan ng bulak ba.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, ngasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact a Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
9: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anuling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblacion, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
3: Enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Nakoy igagaw nga nangupong ang tiil, diretsyon abot na dere.
5: Oo.
4: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kay wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
5: Duwa ka pad lang yan, Gino?
4: Duwa ka pad, wala na yung lahing, kay wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay, man.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana. Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Dito sa Joy, enjoy.
1: Joy
9: mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital na.

0: nato yang kanato lawas. Busa ampingan nato kini. Salamatay.
1: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong motomar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maogyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na asaluyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kini batukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maoke ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, og mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process motabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman ni ha nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O kung di man madala, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayo nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag umutumar, ha? So layay, mga higala, ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrat lang ko atop tulo ka bak. Mao lang gi-maintain na lang pud nako sir oi.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7 Joy
1: FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan kamo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuha ko isa, usog po mukaon. Kaya kaning isa, buyag po patulog.
4: O sige mo, limo nga nung nigana ilang kaon.
3: Matagbong ka, sa imo na ako, sa hangalan ako maap, imo na akong yaki.
4: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi vitamins, kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
5: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, isa'y buntag, isa'y hapon.
4: Kung sige gamit yung mga haplas?
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar.
6: Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
9: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Yan, yan.
1: Asya naman tong puspuro dere? Nganong nangita man ka og puspuro, tay? Nga naa may LPG?
0: Kanya na.
1: Pwede na akong ipang-atuli ng LPG.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandahan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang itlog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na sinaga-sakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo. Kakyo!

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Now sila'y smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napot sila'y mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy. Buntag na Joy. Joy
1: FM. Monday, party. Tuesday, party. Wednesday, party.
0: Iwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Ito lamang sa Joy FM.

0: Mayong buntag kanatong tanan higala, kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinig ng Bayan. Good morning. Mayong buntag sa tumaka igsuuna na diya sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Good morning Lanao del Norte. Good morning Misamis sa Occidental. Good morning sa atong mga kaigsuunan, mga higala. Mga kaigsuunan nga mga mangingisda o mga mangunguma. Oo, sayo pa kayo in taon. Ni bangon o sayo pa kayo nanguha na sa ilahang mga yugo. Aron magdaro. Pastilan kinabuhi na to. Kayod kanunay. Kumusta man ang atuang sitwasyon di mga gala? Oo, hinautunta nga naagyapon na sa Kapiskay sa Panglawas. Bihisan pag gaunsa mga kasinatian na to sa kinabuhi. Magpadayon kita maningkamot o masaligon. Nga to sa kahitasan mga gala. Good morning sa mga kaigsuunan sa Mati, Lupon o dihadapita sa may Hineroso. Oo, sa Baganga, good morning ka na tong tanan. Good man sa Caraga o sa Katiil. May nga buntag, may buntag ka na tong tanan mga kaigsuunan, mga mag-uuma. Mga kaigsunang mga mangingisda, mao ni ang atoang backbone sa atong ekonomiya, sa atong nasod, mga higala, no? Ang atoang mga mag-uumag, mga mangingisda. Sa una lang kung atoang mga naasa mo ang sektor, mga higala, gigapasagdan sa itong gobyerno. Sa una lang ang dagan sa atoang nasyon, magpaabot na lang kita, magsalig na lang kita sa mga imported goods, mga higala, mga imported nga karne, ingon man imported nga isda o gabugas. Mamani ang nakita nato nga direksyon sa administrasyon, luoy taon kayo, ang ato mga lokal nga mga mag-uuma, oo, luo na sila gihatag ang mga hinabang, pero kanabang maong hinabang, igo ba? Mga istorya nga nagkahitabong igo ba ka na, mga higala? O ang farm to market road nga bilyon-bilyon nga gigahin, implement ba? O gipahakan? Muna'y dapat mabinantayon gayon kita, mga higala, no? Kaya tungod sa atuang kasamtangang sitwasyon, sa atuang panggamhanan, ambot na lang. Muna'y ngunin nilang ambot na lang. Pero dili pwede nga kita magpabaya, dili pwede kita magsalig lang sa ilaha, mga higala. Kay intawon, kaluoy po da sa tuang mga kaigsuunan, kaluoy po da sa natong tanan, mga katawhang Pilipino.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Di pa inaunta ang kadaghanan, standing ovation. Standing ovation pa si PBBM sa iyang zona, mga higala. May kalambigitan na ni Anang, unsa to? Dili na pabayaron ang consumer sa systems lost. Unya karon unsa na lost na lang maninga hinoon, mga higala. Kadawat na mo sa mensahe sa NGCP, nagpagawas og red, yellow ug unsa pang alert diha, mga higala, kay nipis na kuno ang atoang elektrisidad. tanawa ninyong dula sa mga negosyante, sa buhatan ng gobyerno og negosyante, mga higala. Panahon paninindigong gipatubag na, no, ang mga maong kumpanya. Bawi, tanawa ilang gihimo, mga higala. Sa presyo sa produkto ng petrolyo, unsay ginahimo nila, mga higala, no? So, mao na siya. Klase sa atong gobyerno sa kasamtangan. Pero, maningkamot kita kanunay, kay dili kita kayang buhion na sa gobyerno, mga higala, ay magsalig ng ayuda. Swerte lang katong mga miyembro sa 4Ps nga doon ay ginadawat. Swerte lang ang katong mga padayon nga nagadawat og mga ayuda gikan sa gobyerno. Oo. Swerte lang yun. Pero sa mga daghang kuan, daghang walay swerte, no? Anyway, sige lang. Paningkamot yapon. Waningo nilang salig. Sa to? Laom lang. Oh, pero ayog salig. Kay wala na. Magsaligan ni Kapil, di ka may gala. Pero mulaom gani ka nga dunay ugma damlag. Oh, mahatag ka na to ang... muuyon ka na to ang panahon.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Makalingkawas sa Gapon sa kalisod nga na sinati sa kasamtangan. Feel na feel ang crisis, oy. Bisan pag mga negosyante, mga higala nga, feel good ang crisis, no? Sa kasamtangan nga panahon, mo na ay... dili nila pwede himuong rason ka ng gera diha sa laing nasod. Dili na pwede himuong rason. ang dili maayong panahon, ang mga bagyo, kalamidad, o kay tanawa, ang panahon na mismo ang nagbutyag sa kamatuuran. Kaliman ka, doon ay mga binilyon ng mga gipunduhang flood control project o nangaguba na. Diyan niya makita mga higala kung unsang quality doon ay at, ang ato ang mga proyekto. Pinahakan, Manggod. Imbis nga isa o 100 nga bag sa simento ang gamiton, bawasan na. Mahimo na lang 50 gani siguro. No? Basi mahimo pulo na lang. Ha? Pila ra kaadlaw, tumba ni mo, wa na. Guba na mga higala. Anyway, sugda na to ang ato ang adlaw. Sa mga positibong paglantaw sa kinabuhi, dunay hampas himas. Oh. Na presyo sa produktong petrolyo epektibo karon mga higala sumala pa alas 4 kuno. Alas 6 kaunyang buntag no ipatuman kini bawas rollback sa produktong petrolyo 4 pesos ang ibawas sa kada presyo sa gasolina, sa diesel 4.30. Sa kerosene dunay 4.88. Igo ba ni? Kuman nga ni taas sila og kapin 10 mga higala. Nga karon ha, o ni kunhod, walay rason ang mga oil companies para dili mo bawas sa presyo mga higala, pero tanawa ninyo ang pila bay gibawas. Pero kumusaka gani, wagas. Ano na, itong mga nagunang mga headlines. Headlines. Mga balita nga ngayon yung masayra mga higala sa kinatibukan ng ato ang tulumanong tinig ng bayan. Sa itong mga nagunang mga balita. At ang ngayon yung detalye mga higala. Usaka gituhang estudyante patay. Uman na kini nakit-an na dito mga higala sa Maya Simway River sa Sultan Kudarata, Maguindanao del Sur. Kamatayo ni ini, padayon pa nga ginasuta sa mga otoridad. Headline. Samtang na sa pika sa bahin sa Maguindanao del Sur, gyapon mga higala kung diin, usaka construction worker. Nakorintihan mga higala, nag-aso-aso pa no? Nakorintihan kini samtang nga dunay ginaayo. Sa atop mga higala sa may barangay Kayaga sa Pandag, Maguindanao del Sur. Headline. Sabay hitabu ah. Samtang sa pika sa bahay no sa mga higala, naaresto sa mga otoridad ang usa ka wanted person diha usaba sa isula na Sultan Kudarat. Unsay kaso niini mga higala, estafa. Headline. Samtang sa pika sa bahay no sa sa dugang nga mga balita mga higala dito at ang ininyo ang mga balita gikan usab sa may lalawigan na sa Bukidnon. Nagapadayon karon ang imbestigasyon sa kamatayon ni Preach Kihada. Human sumala pa nga ang suspect mga higala natino na sa mga o samtang ang suspect natino na sa mga otoridad gikonsidera kining crime of passion. Headline. Mao ba kalibin partner mismo ni patay sa iya ha. Atong nga sayron niya mga detalye niya na dito sa Lanao sa may Bukidnon mga higala samtang sa pika sa bahin. Oy, dunay maayong balita dito sa may Pangil Bay. 300,000 daw nga pharmacy ni Rig i-turn over na sa mga mag-uuma mga higala sa mga benepisyaryo sa Little Gala Carp Beneficiaries Association. Ang maong programa i-turn over kagahapong adlaw. Samtang duga mga balita mga higala, adunay 57 ka mga PWD sa barangay Kabagayan, Taraguna nakadawat og ayuda og bugas. Og sa pika sa bahin. At ang iusab ninyo mga higala mga balita nga nasudno na kung diin. Epektibo kanina kaganihang o epektibo karong alas 6 sa buntag ang rollback sa presyo sa produkto nga petrolyo. Headline. Samtang sa pika sa bahin house prosecution giakusahan ang defense team nga delaying tactic kuno sa nagapadayon nga impeachment trial Bato kang Vice Presidenta Sara Duterte.
1: Headlines.
0: Kaso sa dengue leptospirosis. Gikabala ka karon sa Department of Health samtang sa pika sa bahin. Gibando usab ang pagbutang og fast lane na para sa mga nanginahanglan niini.
1: Headlines.
0: Detalye sa mga balita musunod na.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:16 sigalang atong oras mga piyo sa kita. Kofiyaki.
2: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kofiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
3: Ay, nagakape ko Kofiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapo di mong batihon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong una-una.
2: Yan ang Kofiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kofiyaki, yummy!
4: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal, yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Ano ganyan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
6: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
7: Pila edad ni Munay?
6: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Alas 5:18 na higalang ato ang oras. Karon sa detalye sa itong mga nagunang mga balita, tungunahan mga balita ang pang-international. Kapin 80 katawa nga gikareport nga nangamatay sa nitabong linog nga nitala og 7.4 nga miigo sa kasagpang bahin sa Colombia nga nasinati usab sa Latin America.

0: Ang pinakadaghang ihapa sa mga nangamatay natala sa kasagpang probinsya sa Rosaralda nga kapin 40 gawa sa mga patay. Wala pa usab matino kung pila ang mga nasamdan samtang nagapadayon pa nga gihimong assessment o information gathering may kalambigitan na sa epekto sa maong linog kung diin na daghang mga istruktura ang nahugno. Sumala pa sa US Geological Survey sentro sa maong linog ang San Jose del Palmar sa rehiyon na sa Choco diin. Adunay halos sa 5,000 ang mga mulupyo sa naasoy ang lugar o sapi ka sa bahin ang maong nasod grabe usab. Ang pagkawala sa supply sa kuryente ingon man sa komunikasyon. Sapi ka sa bahin mga higala dito sa Amerika, patay ang mag-inahan. Human pang nayabo ang gisakyan na niining speedboat dool mismo sa statue sa Liberty sa New York kung diin na tungod niinig aresto usaba ang usa ka lalaki sumala. Sa mga otoridad ay tabong insidente mahigala nitong adlaw nga Sabado sa gabi dool mismo sa Liberty Island kung diin na 12 usab ang gika-report nga naluwas sa human ang maong insidente na ilan ang namatay nga si Sara Sanchez 27 anyos o ang iyahang 5 kabulan nga anak nga si Antoinette Garcia. Sumala pa nga ang suspect nga si Manuel Hernandez 46 anyos taga-tubang karon og 13 counts og reckless engagement. Sigon sa federal prosecutor kung diin nana sa kustudya si Hernandez samtang nagpadayon pang investigasyon. Sumala pa sa Italian restaurant sa Manhattan. Nisulod usab nga kung nga asa dito nagatrabaho ang asawa ni Sanchez. Og sumala pa naglusad sila og online na fundraiser para matabangan ang nasoy nga pamilya.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:22 sigalang ato ang oras samtang sa pika sa bahin. Atong diretsuhan ang mga balita nga nasudnon. Diri sa tuwang nga nasud mga higala kung nga diin natala ang 135.3 milyong kantidad nga pagkalugi sa agrikultura mga higala tungod sa bagyong habagat kini dito pa lang sa Maymay o dito pa lang kini sa Luzon area. Sa damage assessment sa regional offices sa Department of Agriculture, natala ang grabing kadaot sa agrikultura sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Western Visayas. Kung nga din na doon ay 4,000 ka mga hektaryang agricultural areas ang nadaot, pinakagrabi ang nakaangkon ng grabing kadaot ang mga pananom ng mga mais, high-value crops sa livestock o poultry, ingon man ang pasilidad, irrigasyon, machineries o mga equipment. Niabot usab sa 4,465 ka metrikong tonelada sa ang production loss. Sumala pa sa Department of Agriculture nga maghahatag kuno sila o hinabang. Kung diin nagahin ang gobyerno og nasa 106.5 million pesos. Posible usab maka-avail ni ini og hangtod 25,000 nga loan. Loan dili hataga loan gikan sa Survival and Recovery Loan Program sa Agricultural Credit Policy Council.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:24 higalang atong oras samtang sa pika sa bahin.

0: Gikansila sa Sandigang Bayan 3rd Division ang pre-trial ni Senador Rodanti Marcoleta nga dapat kagahapon Agosto 10 tungod daw sa dili maayong kahimtang sa panahon. Gipamahayag sa Clerk of Court Anti-Grapa Court spokesperson Dennis Apolma ang kaso ni Marcoleta may kalambigitan sa plunder. Apil usaba si kanhi anak kalusugan na partyless representative Mike Defensor ug mga negosyanteng sila si Joseph Espiritu ug Aristotel Biray. May kalambigitan sa likasong wa pagdeklara sa 75 million pesong campaign donation atong panahon sa nilabay nga election tungod sa pagkansilagi balhin ang pre-trial sa Biyernes Agosto 14. Ang pre-trial mao kini ang yugto diin giandam o gagimarkahan ang mga ebidensya o gisgutan ang mga kamatuuran sa kaso sa dili pa magsugod ang formal nga pagtaral. Una na nag-plead o nata-guilty si Marcoleta o ang iyang tulo ka mga kauban sa mga kaso. Samtang si Marcoleta og Espiritu, nag-plead usab og nat-guilty sa laing kaso nga may kalabutan sa paglapas sa Presidential Decree number 46.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Giakusahan sa prosecution na panel nga dunay ginahimong delaying tactic ang defense team ni Vice President Sara Duterte may kalambigitan sa libo-libo nga mga records sakop kuno sa 612.5 million confidential fund. Sumala pa ni House Prosecution Panel Legal Spokesperson Benjamin Tolosa Jr. Gimando sa presiding officer nga si Senador Francisco Chisis o Francis Chisis Cudero. Ang pagkumpara sa mga dokumento aron na mapapaspas ang trial bago ipadayon ang testimonya ni COA State Auditor Silina May Del Campo. Sako pa sa mga dokumento ang libuan ka mga liquidation record gikan sa Office of the Vice President ug Department of Education. Particular na gihatagag duot ni Del Campo ang 846 acknowledgement receipt nga nagasuporta sa liquidation sa 125 million confidential fund o gagigamit sa OVP suod sa 11 días. Gikan December 21 hangtod 31, 2022. Naunang ni testigo si COA State Auditor Rodrick Wamil nga nagahimo og audit bago siya ni transfer gikan sa COA Intelligence and Confidential Fund Audit Office niadtong 2024. Ni balibad usab ang depensa nga questionon ang authenticity sa 845 receipt o gagimanduan ng korte sa korte ang prosecution og defense nga magkumpara sa kopya atubangan mismo sa Clerk of Court tumong nga niini himuong common exhibit ang mga dokumento o makulangan ang testimonya ni Del Campo. Apan sumala pa ni Tolosa si gipamahayag sa depensa nga Agosto 14 lamang sila available para sa pagkumpara. Dugang pa ni Tolosa nga dunay 16 ka mga abogado ang kampo ni Duterte o di nagikinhanglan ang tanang para sa mga dokumento. Nakalatid usab ang pagbalibad sa prosecution sa mga lakang sa depensa apan tungod kansilado ang trial resulta sa dili maayong lakata sa panahon gipresenta na lamang pag-isibog kini para sa sunod ang mga pagdungog sa korte.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:31 na higala ang atuang oras samtang sa pika sa bahin. Sa pinakaulahing balita nga nasudnon ng mga higala, magapatuman ko nog rollback epektibo alas 6 karong buntag ang mga oil companies kung diin mukunhod o bawasan sa 4 pesos ang kadalitro sa gasolina nga magdula hangtod 4.70 samtang mukunhod usab ang diesel naa sa 4.30 ang kada litro, ang adunay mabawas sa 4.30 centavo. Ang kerosene usab aduna po'y bawas nga 4.88 sa kada litro ni ini. Sumala pa sa Department of Energy ang pagkunod sa presyo sa produktong petrolyo tungod daw sa paggalihok sa presyo sa sa world market, og padayon nila o padayon sumala pa nakaapekto sa global oil supply ang presyo sa mga panghitabo sa tungang sidlakan. Gipaniguro usab sa DOE nga padayon daw nagahimo og mga lakang, ha? Padayon nagahimo og lakang para mapakusog ang supply sa langis sa nasod og maprotektahan ang publiko. Mao na ingon nila. Ang pagpatuma na sa bawas presyo epektibo alas 6 karong buntag.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:33 na higalang atong oras. Sa pika sa bahin mga balita sa kinalain nga parte sa Mindanao atong siren tantod mga higala mula bayan pipila ka mga painom dong.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Ayaw kalinti sa kanunay ang pagpatumaro sa kidiyaki mga higala para sa tuang mga anak para makabot ang mga pangandoy.
2: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Mapalit na sa mga butika.
4: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
5: Ako, magulang ka ng yung buhok ko, wala, napahak, yan yung wala sa buwan, buhok, pagka na kinalutang, ganyan, yan, napahak. Ito, yung butangan ako, Yaki, nanubo dito, lama dito sa Yaki.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
6: Asa namin in town yung akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ano sa mga sekreto ng tawhana ha? Nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun di ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra. Ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:35 na galang atong oras. Diretso kita karon sa tong mga balita sa kinalain nga parte sa Mindanao.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Dito sa Bukidnon na mga higala, good morning. May nga buntag sa itong mga kaigsunan na diha dapita mga higala sa lungsod sa Quezon na Bukidnon iman sa may Don Carlos. Balita gikan na dito sa lungsod sa Libuna, Bukidnon mga higala. I-considera ang case close na ang kaso nga pagpatay sa usa ka ginang si Preach Quijada. Human sumala pa ang live-in partner ni ini ang mismong nipatay. Ngadto kaniya ang suspect na ilang si Melvin Lora sa investigasyon sa Libuna Municipal Police Station na Sairan.

0: Uma. Samtang pasalamat usab ang presidente sa Little Gala Carpa Incorporated nga si Jennifer Bosmun o Bosmun sa DAR, DA o ang opisyal sa lokal na pangagamhanan alang sa programa. Ilaman matod pa nga ang bag-ong mga kagamitan makatabang ngayon sa pagpausbaw sa produksyon o pagpalig-on sa panginabuhian sa mga mag-uuma sa nasangpit ng barangay. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Dagang salamat Renzo Malinog sa pinakawaling update gikan sa Panggilbay samtang sa pika sa bahin mga higala dugang mga balita gikan sa probinsya sa Cotabato. Gikan ni Gala sa Kinapawan na City kung nga diin na doon na po ilaing pagpangalutang ang nahitabo sa syudad kagahapong adlaw kung nga diin alas 4:30. Sa hapon, nagilutang ang usa ka 42 anyos nga lalaki samtang nagmaneho sa iyang motorsiklo sa may boundary sa East Patadon sa Barangay Amas sa Kidapawan na kung diin ang biktima nga si Gabi Mamad Mulupyo sa Barangay Lugan, Tibuli, South Cotabato. Sa investigasyon sa Kidapawan na City PNP, kalit lamang ni Buto ang wa na ilang sospek o giposil sa makadagang higayon ng maong biktima. Hinungdan nga natumba kini samtang nagmaniyo sa iyang motorsiklo. Dayon ni sibat ang mga sospek padulong ngadto sa direksyon sa lungsod sa Matalam. Girespondihan dayon ang biktima o gagidala sa Balay Tambalanan. Sa kasamtangan, nagpadayon pang gihimong investigasyon sa mga otoridad. May kalambigitan sa bag-ong krimen. Kaya namdumani itong nilabay ng adlawng Sabado. Gipusil ang usa-usab ka ulitawo samtang ang suspect, duha ka mga suspect na sikop usab sa mga otoridad.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Balita gikan sa lungsod sa Ikita, Cotabato na aresto usab sa mga otoridad ang top 9 most wanted person. Samtang na naakini at tubangan sa Municipal Plaza sa Barangay Poblasyon, Pikit, Cotabato, alas 4 ang takna na itong nilabay Agosto 8. Ang suspect nga si alias Muhusa, 38 anyos, mag-uuma kinig Mulupyo sa Barangay Rajamuda, Ligwasan, Special Geographic Area sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang maong suspect giaresto kini ilawam sa warrant of arrest nga gipagawa sa korte tungod sa kasong multiple murder with multiple prostrated murder ilawam sa Article 248 revised sa Penal Code. Human nga nakitaan ang maong suspect ana sa mga lugar paspas nga naghiusa nga Pikit Municipal Police Station, 2nd Cotabato Provincial Mobile Force Company o ang intelligence unit sa PNP 12 Tracker Team sa Regional Intelligence Division 12 ug dito giaresto ang maong suspect. Sa kasamtangan, anana sa detention facility sa Pikit PNP ang maong dinakpan. Inaulat na lamang ang commitment order gikan sa korte nga nag-issue og warrant of arrest sa batok ngadto kaniya. Sa pika sa bahin dito higala sa Carmen, Cotabato, naresto usaba sa mga otoridad ang duha pa ka mga nalambigit sa pagpayuhuta sa illegal nga droga sa gikasang anti-drug operation sa Barangay Poblasyon Pikit Barangay Poblasyon Carmen, Cotabato. Yatong nilabayng Domingo sa gabi ang dinakpan na nailang si alias sa Guapa, 19 anyos ug alias Marites, 20 anyos ng mga mulupyo sa naasoy nga lugar. Napalitan nga o ang duha ka mga babae na sikop human na palitan og illegal nga droga kasong paglapas sa Republic Act 9165 o mas inila isip Dangerous Drugs Act of 2002. Sa isulan Sultan na kudrat na sikop usab sa mga otoridad ang lain pang nagpayuta sa illegal nga droga sa gikasang operasyon sa Kalawag 3 kagahapon kung diin si alias Damdam, 40 years old, taga Barangay Kalawag 1 sa maong lungsod ang naaresto. Umana sumala pa kini giaresto tungod sa kasong estafa. Oh, estafa ang kaso ni ini mga higala.

0: kung diin sa gipagawas nga warrant of arrest nga dunay petsa nga July 9, 2026 sa Municipal Trial Court 12 Judicial Region Branch 2 sa General Santos City. Giaresto ang maong suspect o girekomenda usab ang 300,000 pesos nga piyansa para sa iyang pansamantalang kalayaan. Nanakaroon sa kustudya sa isulan na PNP ang maong dinakpan.
1: Tinig ng Bayan!
2: Tinig ng Bayan!
0: 5:45 ang atong oras samtang sa silingan sa Maguindanao del Sur, mga higala. Usa ka construction worker ang nakuryente samtang aduna kini gaayo sa atop sa barangay Kayaga, Pandaga, Maguindanao del Sur. Naitabo ang mga insident, naitabo ang insidente kagahapon kung diin ang biktima nga si Alias Teng adunay gitrabaho sa maong atop ug kalit lamang na nipilit kini sa linyas kuryente napaksit og dito na kuryentehan. Paspas sa dayon nagitabangan ang maong biktima. Nag-aso-aso pa ang biktima, ang lawas sa biktima sa dihang girescue kini sa mga mulupyo sa naasoy nga lugar o gidala sa balay tambalanan. Padayon pa ang gihimong investigasyon sa mga otoridad may kalambigita na sa maong insidente.
1: Tinig ng Bayan!
2: Tinig ng Bayan!
0: Dito sa Maguindanao del Norte o sa mga higala, nakita ng usa ka patay nga lawas sa usa ka lalaki nga gituhang estudyante nga naglutaw-lutaw sa may Simuay River sa barangay Matingin, Sultan Kudrat, Maguindanao del Norte, kagahapon. Ang maong biktima nga nadiskubre sa mga mulupyo samtang kining maong biktima naglutaw-lutaw o adunay samad pinusilan sa gilain-lain nga parte sa iyang lawas. Tungod sa wala pa'y mga nakuha o wala pa mailan ang biktima tungod kay walay nakuha nga mga unsamang dokumento nga muilang ngadto kaniya. Sa kasamtangan, anaana sa porinarya ang patayng lawas sa maong gituhuang estudyante. Nanawagan usab ang mga otoridad sa Sultan Kudrat sa mga miyembro sa pamilya nga nawadan og miyembro nga makigalayon ngadto kanila kung diin sumala pa ang maong biktima na kasulob lamang kini og kulay itom nga pantalon o kulay gray nga sanina nga dunay combination nga kulay itom. Balita usab gikan didto sa Davao Oriental. Naaresto usab sa mga otoridad sa Katiil, Davao Oriental ang nagapayuhot sa illegal nga droga. Detalye sa balita pinagi ni kaubang Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng Bayan.
3: Nasikop ang usa ka lalaki atol sa gipahigayong drug buyback operation sa mga personahe sa Katiil Municipal Police Station, kauban ang PDEU, BIU, 1st DOPMFC o 1103rd RMFB uban sa koordinasyon sa PDEU Region 11 sa Sitio Tinumo Barangay Poblasyon, Katiil, Davao Oriental. Alas 4:45 sa hapon kagahapon adlaw, ang suspect ila sa alias nga Dudong, 35 anyos, ulitaw walay trabaho o residente sa Purok, Jamilina sa barangay Poblasyon. Sumala sa Katiil MPS, nakuha gikan sa suspect ang upat ka heat cell plastic sachet nga gituuhang adunay shabu o gibanabanaang naitimbang nga 0.03 grams. O gibanabana ang nagkantidad o 2,040 pesos. Nakuha usab ang 500 pesos ng buybas money, ubang mga kwarta o mga sinsilyo o usa ka lighter. Sa pagkakaroon, anaana ang suspect sa kustodiya sa Katiil MPS o magatubang sa kasong paglabas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan din sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan!
2: Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:49 ang atong oras.
4: Sweetheart, ready na! Wow, ka-sweet ba, oy?
5: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
5: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
5: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
6: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caragat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Bilunga Gold, hantog ka rin.
8: Ano po?
7: Eh, marag din naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
8: Ang imuhang tiil.
7: Ang imuhang tiil ko.
8: Oo.
7: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong anyos pa kung polio ko.
8: Oo.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
9: Kasi dati, ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
10: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
9: 7-in-1.
10: Tapos po?
9: Nung nag-start ako, mainom ng Yaki, yun, naalis na yung, ano, yung sakit ng ano, paa ko.
6: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:51 mahigalang atong oras. Alas 5:51 kalit man ni karat atong tingog. Dugang nga mga balita mahigala. Mga dugang nga balita sa gilalay nga parte sa Mindanao atong Siron. Balikan ato mga balita gikan na dito sa may Panggilbe mga igala, usa ka lalaking nagbaligya og illegal nga droga sa Tanggob City. Naaresto sa PNP sa gipahigayong anti-drug operation. Detalye sa balita pinagi ni Kaobang Renz Sumalinog.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
11: Nasikop sa kapulisan ang usa ka lalaking 40 City anyos nga usa ka construction worker. Umang gikasa kini ang usa ka drug buy-bust operation dito sa Puro 4 Barangay Mantika, Tanggob City. Alas 9:52 sa buntag, nito nakalabay nga Agosto 9, 2026. Gila ang dinakpan nga si Jerry Boya Briones, residente sa Proxize, Makilao, Tanggob City. Og giklasipikar sa kapulisan isip usa ka street level individual o SLI. Ang operasyon gipuguluhan kini sa City Drug Enforcement Unit, Tanggob City Police Station, ubos sa pagkauna ni Police Lieutenant Colonel James Magaro Daliona, uban sa RID 10 og RIU 10 Provincial Intelligence Unit sa Visayas Occidental ug ang 1st and 2nd Provincial Mobile Force Company og sa koordinasyon sa PDIA. Ato sa operasyon, positibo na palitan ang suspek ug usa ka sachet nga gito ang shibo o dugang tulo ka sachet nga susamang sustansya ang narecover gikan sa brown nga leather nga wallet. Nakuha usab ang 500 pesos nga gigamit isip drug buy-bust money og ang 385 nga kasa, usa ka Vivo cellphone og disposable lighter. Ibanabana sa kapulisan ang mga mukabat sa kapin kukulang usa ka gramo ang kinatibuk-an nga nakumbiska gito ang shibo. Nga doon na estimated standard drug price nga 6,800 pesos. Ang suspek na nakaroon sa kustodiya sa Tanggob City Police Station og giandam na ang husto nga kaso nga ipasaka bato kaniya sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Nagang salamat, Renzo Malinog, samtang sa pika sa bahin balita may galagi kandito sa Sambuanga Peninsula. Niabot ang adto sa kapina 5 million pesos ang kandidad sa smuggled cigarettes ang nakumpiska sa mga operatiba sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG o ba ng Bureau of Customs sa gipahigayong operasyon. Niadtong Agosto 7, naaresto usaba sa mga otoridad ng usa ka lalaki human nga nakuhaan kini og 30 ka mga rim sa smuggled cigarettes nga niabot ngadto sa kapin 1 million pesos. ang maong operasyon gipahigayon sa Isabela City, Basilan. Samtang Agosto 8 usaba nakumpiska sa mga otoridad ang naasa 24 ka mga reams o 24 ka mga master cases o 30 ka mga reams sa sigarilyo nga nagkantidad og 4 million pesos sa barangay Patalon sa Zamboanga City. May kalambigitan na kini sa kampanya sa gobyerno abato ka sa smuggled cigarettes o wala kunoy graphic health warning o Bureau of Internal Revenue tax stamp ang naasoy nga nakumpiska ng mga smuggled cigarettes.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Balita higala, gikan dito sa Davao Oriental, 57 ka mga PWD sa barangay Kabagayan sa Taraguna na kadawat og ayuda og bugas. Detalye sa mga balita pinagi ni kaubang Erwin Madhay.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
3: Nakadawat og pinansyal nga ayuda og bugas ang 57 ka persons with disabilities o PWDs sa barangay Kabagayan na Tarragona, Davao Oriental isip kabahin sa pagsaulog sa ika-48 National Disability Rights Week kagahapong adlaw. Ang maong kalihukan gipangunahan sa MSWDO tubani OIC head Art Masinadyong og PWD focal person na Mrs. Mericod de Flor kaugmok sa pakigtambayayong sa Barangay Kabagayan Council ubos sa pagpangulo ni punong barangay Maylene Bulaong og mga opisyal sa barangay. Gipasiugda sa kalihukan ang paghatag og patas ng oportunidad, pagrespeto sa katungod og pagpaligon sa partisipasyon sa mga PWD sa komunidad. Gipakita usab sa mga PWDs o ilang mga pamilya ang ilang aktibong pag-apil nga nagpakita nga ang kakulangon na dili babag aron mahimong produktibo o mapuslanong bahin sa katalingban. Padayong gipalingon sa LGU o barangay ang ilang paningkamot alang sa usa ka inklusibo patas o walay mabiyaang taga-Tarragona. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umanhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Samtang sa pika sa bahin, balita mahigala, gikan dito sa Pangil Bay sa gihapon kung diin na recover sa mga otoridad ang usa ka M67. Practice sa grenade, human kini nakita na sa usa ka mag-uuma dito sa may lungsod sa Clarina, Misamis Occidental kagahapon. Sumala pa sa report alas 9.35 antak na sa buntag sa dihang niadto sa iyang umahan aron magtanom og lubi ang mag-uuma nga si Leopoldo Labuga La Siste, 51 anyo sa diyang iyang nakaplagan ang maong eksplosibo. Paspas kini nga gi-report ngadto sa mga otoridad o dayon naghihimo ang detonation. Malapuson kini nga na recover sa Misamis Occidental Provincial Explosive Ordnance Disposal and Canine Unit. Malayon sa abd na nawagan ng mga otoridad sa mga katauhan nga kung adunay mga susamang mga makitaan, dili kini dapat hilabtan o lihukon aron na malikayan ang disgrasya. Kung dili ipahibalo dahil sa mga otoridad aron kini ma-recover.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Sa pinakaulahing balita mahigala sa probinsya sa Cotabato,

0: Lima ka mga magtutuon na sa Central Mindanao Colleges kon CMC Kidapawan na City ang gikatakda nga mo adto sa Tagaytay City para sa ilahang pag-asalmot sa Manuel Villegas International Open Karate Championship nga paghimuon karong umaabot nga Agosto 20 hangtod 24 ni ining tuiga. Si Cotabato Governor Lala Talino Mendoza nagpaabot usab og igong suporta sa mga batan-ong atleta human kini ni bisita sa iyang opisina og gagi panalanginan na magmalampuson og luwas sa ilahang pag-asalmot sa naasoy nga kompetisyon. Ang mga karatista gikan sa Cotabato Province ginahatagan og igong suporta aron na mapalika malikay sa unsamang dili maayong bisyo sa kasamtangan gipaligon pa usaba sa provincial government ang paghatag og suporta sa mga atletang Cotabatenyo. Sa pika sa bahin gipasigarbo usab sa provincial government ang malampuson nga nakabot sa duha ka Cotabatenyo human nga ni sulod sa isip top-notchers list sa June 2026 licensure examination for architect. Sila si Kurt Herbert Gatus gikan sa Barangay Poblasyon sa Kabakan Cotabato na nakapuesto o na nag-top 5 samtang top 9 usaba si Glenry Lozano Tubidan nagikan sa lungsod sa Mid-Sayap. Igalawa na kita igong oras sa unang bahin sa Tulumulong, Tinig ng Bayan. Musunod na itong primetime edition para sa paghisgot sa mga hisgutanan. Karong adlaw, oy, nipis na daw ang supply sa kuryente sa tuang nasod, especially sa Mindanao.
1: Tinig ng Bayan!
2: Tinig ng Bayan!
0: Sabay buot, ipasabot ni ini mga higala. Oo, abot, pasabot ni ini nga makasinati kita mga brownout. Bisan pa, klaro man nga maayo ang atong panahon. Hisgutan na ito mga higala sa pagpadayon sa itong Tulumanon. Samtang sa pika sa bahin, aniausab ang mga pipila ka mga commercial.
3: Nawabtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
4: Hermosa Kojic, kanang si now, wala akong bugas. Ito naman si mga wak-wak, kanang pangkuti, nawala ko siya.
3: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
5: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Royal Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Maay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, ngasulayan ninyo.
7: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo. Kay naana ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes. O mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalicious Bake Shop. Bisitaha ang Azalicious Bake Shop Manay Branch. Nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anuling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalicious Main Branch. Sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga, Azalicious Bake Shop. Azalicious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan. Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na!

0: taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos, panahon na nga mag-solar.
1: Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Ni kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
2: mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan, kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga.
4: Ining pagnipis ato nga supply sa kuryente. Oh, sumala pa ang Mindanao grid, no? Naka-alert ang status sa kasamtangan og mas maayong atong siren kanus aba kining mahitabo og nganong nakasinati kita ni ini, no? Mas maayo sila mismo mag-explain ni ini kaubang Ruby.
5: Yes. On the line na si Engineer Bernadette Buak, Sir Loy.
4: Yeah, on the line na po. Good morning po, Engineer Loy Rosario po, og si kaubang Tinig 40, si Ruby Padilla Season, live ta karon sa Joy FM sa Kidapawan, ingon man sa Pangil Bay, og sa Davao Oriental, Engineer. Good morning po.
6: Good morning, Sir Loy. And good morning sa tanang nagapamati sa Joy FM.
4: Oo, naka-Facebook live po ta.
5: Yeah, makabisaya si Engineer, no?
4: Oo, mainis siya mo bisaya, kaya nagtuyok-tuyok ni Diris Mindanao.
5: Sige, Engineer. Mas adventahe, labi na sa Mindanao.
4: Pwede po pa explain, ma'am, unsa yung reason ganong naka-alert ang status karon sa ato ang supply sa kuryente diri sa Mindanao grid o gauban pang parte sa ato ang nasud?
6: Gahapong adlaw, Sir Loy, mga around 4 p.m., gideklara nga anaa sa red alert grid status ang Mindanao sulod sa 3 to 4 p.m. and 5 to 8 p.m. So duha ni siya ka murag duration nga gibutang ta sa red alert grid status.
4: Mm-hmm.
6: And gibutang sab ta sa yellow alert status from 4 p.m. to 5 p.m. and 8 p.m. to 10 p.m. Nakabutang sa advisory kung unsa ang factor nga nung nakadeklara tag mga red and yellow alert sa Mindanao. So, gahapon Sir Loy, Visayas and Mindanao ang gibutang, pero ang focus lang ko sa Mindanao kay taga diri naman ko sa Mindanao.
4: Monimong area.
6: So, ang factor nga gibutang gahapon kay mao ang pagtaas sa forecasted system demand or pagtaas sa gibanabanang konsumo or panginahanglanon sa kuryente sa maong mga orasa.
4: Mm-hmm. Unsa oras ni nagsugod, ma'am? Alas 7?
6: Ang gibutang tag red alert 3 p.m. to 4 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. Then yellow alert sa 4 p.m. hangtod 5 p.m. then 8 p.m. to 10 p.m. gabi.
4: Unsa yung reason, ma'am? Ganong nahitabo ni siya? Nga murag talagsaon lang muli mahitabo, labi na karong panahon nga okay man atong supply sa kining sa kuryente sa tawag ani, murag wala may nabag-o sa ato ang paghatag og supply sa kuryente.
6: Tungod Sir Loy kay ang ilang na forecast nga system demand gahapong adlaw aning mga orasa as siya kumpara sa available generating capacity. So maunang ilahang basihan nga ang forecasted nga mga gipanginahanglanon na kuryente anang orasa, kung taas siya kumpara sa available generating capacity, sila mo declare og red o yellow alert status. So generally, Sir Loy, ang yellow alert ko gina-declare niya siya kung ubos na ang operating reserve apan igo pa ang supply para sa mutubag sa panginahanglanon sa kuryente, maoka na ang meaning sa yellow alert. Meanwhile, yang ang red alert, dili na igo ang available generation o reserve aron mutubag sa panginahanglanon sa kuryente. So under sa red alert, posible na ang manual load wrapping o rotational brownout aron maprotektahan ang grid. Apan, bago nato na siya ipa-implement ng manual load wrapping, mubase ang atong system operator sa real-time nga actual gyud nga demand anang mga orasa kumpara sa ato ang available generating capacity.
5: Yes, engineer, concern lang kita tungod kay Mindanao ang focus sa imong area of responsibility, no? Asa yes, nga dapit din hi ma'am sa Mindanao, Mindanao region ang pinakaapektado kung ugaling ipatuman na kanang rotating brownouts. Practically, ma'am, we are being listened to South Central Mindanao. So, matter of information sa ato ang listeners, ma'am.
6: Ang gipagawas niya red and yellow alert, ma'am. So, apektado gyud ang tibuok Mindanao kagahapong adlawa.
5: Mm-hmm. So, good gahapon, ma'am?
6: Yes po, ma'am, gahapon. Pero, na-lift na po siya pagka alas 7 sa gabi, ma'am, nagpagawas na alas 8 sa gabi nagpagawas na pud ta og advisory nga as of 7 pm gitangtang na sa red alert status ang Mindanao grid, pero nagpabilin gyapon siyang yellow alert hantod 10 pm. So meaning ni ma'am, nagpasabot kini nga naka-recover na ang supply apan ubos pa gihapon ang supply sa maong mga orasa, pero igo na ang supply nga maka hatag or makatubag sa panginahanglanon sa kuryente adtong mga orasa. So as of 7 p.m., wala na, dili na ta red alert adtong mga orasa, ma'am.
5: Yes, ma'am. May nagapangutana, doon na ba'y kalambigitan, ma'am, kung magsigi og ulan o mutaas ang supply sa atong tubig? Or it has nothing to do, why kalambigitan ani ang water supply sa pag-ulan o pagtaas sa atong mga dam?
6: Ang pagtaas sa mga dam, ma'am, o pagtaas sa level sa atong tubig, naal na siya improvement sa ato ang mga hydro power plants. Kana siya.
4: Especially sa Maria Cristina Falls.
6: Yes, sir. Given nga okay ang condition sa atong mga motors dito, ang mga generator. So, isa, dako ng tabang ang tubig nga mapataas ang capacity sa atong mga hydro power plants.
5: Yes, ma'am, no? Unsa daw kaanda, ma'am, ang atong mga transmission line sa hinanali ng pagtaas sa demand, labi na karong tag-init? Pangutana kini from the line, ma'am.
6: Ang atong transmission facility sa NGCP, ma'am, ready to transmit any available power from the power plants na i-deliver nga to sa atong sa atong mga consumers, which is the electric cooperatives and distribution utilities.
5: Yes, right.
4: Yeah, balikan na ako, ma'am. Unsay reason nganong nahitabo ni nga pag-red alert nato? Ado na ba'y bag-o nga nagdugang para mo gamit og supply sa kuryente, o nagbawas lang gyud og kining kuan load?
6: Based lang gyud sa amo ang information nga nahatag, sir, taas ang forecasted load adtong mga orasa kumpara sa available na capacity itong mga orasa. Sa status sa mga planta, sir, and status sa mga planta, we defer it to the Department of Energy. Kaya ang mga planta, ilahang operasyon, under sila sa jurisdiction sa DOE, dili sa NGCP.
4: So, but pasabot niya na, daghang mga planta nag-operate niya itong tungura, mao nga ni nipis ang itong supply?
6: Wala may answer kung unsa nga mga planta ang na-out. Ang information lang ang nahatag sa amo kay taas ang forecasted demand adtong mga orasa.
5: So magtagna-tagna purtaan ni ma'am, no? Dili bakaha nga naay mga bagong industriya nga ni Abli? Maong ni taas pud ang demanda sa supply sa kuryente?
6: Isa po sa mga factors nga nung mutaas, ma'am, is ang weather condition nato na ay uban na part sa Mindanao. Init kaayo kumpara last week nga daghan kaayong giulan. So, expected last week gamay siya og demand kumpara sa init kaayong nga panahon. So possibly ma'am nga ang forecasted demand nato kahapong adlaw naka-base pa na siya last week which is lower.
5: Tibuok Pilipinas ba ni ma'am no?
6: Ang gahapon ma'am nga gipagawas nga naa sa red and yellow alert kay Visayas ug Mindanao ra.
4: So possibly nga ang mga tagbalay pwede daghan ng gamit og air condition nila. Isa po sa mga factor.
6: Isa po na sa factor sir niya. Isa pa back to normal operation ang mga businesses kay siguro okay man ang panahon ikumpara sa itong mga niaging panahon nga grabe po ang baha din nila binagi din sa among area sa southwestern Mindanao nga grabe jud ang pud ang bagbaha.
4: Kung atong tanawon ma'am kung atong tanawon sa kasamtang panahon medyo dili pa kayo ingon na naka-significant sa mga panghitabo especially sa panahon.
5: Kay wala pa kaayoy katong kusog yun nga impact sa El Nino no?
4: Oh, kay kung atong tanawon napa may mga pag-ulan gani pagbaha. Yes. So makatabang gani itong taas sa supply sa tubig sa atuang kining hydropower plant. But adunay super El Nino subala pa sa ubang LGU nagpangandam na sila kay kining na-experience na to karon. Yes. Oh, na-experience na to karon part na ni.
5: Hinahinay na.
4: Oh, kay di ba pila ka adlaw na ta human ang sunod-sunod nga pag-ulan ka ubang Ruby.
5: Yes,
4: di ba dito sa Davao area? Oh, wa tapos na. Init na, wa na. Yes. Pero ang ato ang nasinati experience na to pag grabing ulan sa Manila, init res Mindanao. Kung grabing ulan res Mindanao,
5: init
4: sa Manila. Oo. Pero adunay ingon sa DOST Pag-asa, adunay umaabot nga Super El Nino nga na-experience nato nini atong I think 2017 o 2018, no? Kung ako masayop, o 2016 katong marimundara tutong na i-quandary?
5: Na ay pag rally?
4: Oo, tung yes. Dire sa may kinapawan.
5: Sa Methodist, oo. That was the last.
4: 2016 o 2017, no? So anyway, unsay preparation sa NGCP ni ini ma'am? Kay base makurat na lang ta. Kay experience sa puntag kakulangon sa supply.
5: O matod pa, Loy, mas intense ang impact at engineer kung i-compare sa last nga El Nino ni aning super maong gibutang ng super El Nino no.
4: Oo.
5: So unsa kita ka preparado ni ani ma'am?
6: Ang NGCP ma'am prepared to transmit any available power nga gikan sa atong mga planta nga ihatod ato sa atong consumers. So maura man gyud na siyang function sa NGCP ang paagion ang available nga generating capacity ug ihatod dito sa atong electric industry. So ang mga pamaagi sa NGCP para ma-improve or mapanatili ang reliability sa agianan sa kuryente mao ang padayon nga kampanya nga bawal ang pagsusunog sa ilalom sa mga linya kay para dili apektado atong mga linya nga agianan sa kuryente, continuous line clearing sa mga backbone transmission lines, continuous ang ato ang upgrading sa mga ubang mga linya. So diha ra ang NGCP naka-focus ma'am. Now, we are ready regardless sa panahon, mamuulan, mo bagyo, mo linog, mo init. Ready ang NGCP nga mo transmit kung unsa man ang available nga power sa ato mga planta.
5: Yes, engineer, we understand ang papel sa National Grid Power Corporation, NGCP Corporation, no? Pag-transmit o pagpaagi sa linya sa kuryente hangtod makaabot kini sa distribution unit nga mao dinhi sa mua mao ang Cotabato Electric Cooperative. Ang atong pangutana, engineer, wala ba'y katong gitawag nga preferential option or preferential treatment for North Cotabato and Kidapawan, ilalom ni ang gitawag nga preferential 20% load dispatch being the host sa Mount Apo Geothermal Project, as far as you know?
6: Wala mi information about that, ma'am, sa preferential load. Basin ang makatubag ana, ma'am, ang atong mga generators kay sil ang atong electric cooperative, maumana sila ang makigkontrata dito sa mga power supplier nga ilahang gipalitan. So sa mo, wala pod mi kabalo kung kinsa ang ilang mga nakakontrata nga mo supply sa as franchise area sa Cotelco main.
5: Yes, Loy, no? Ato nang gina-discuss, engineer, o kaubang Loy, tungod kay usamang gudunta na sa nakabutang sa kasabutan na angayang ipabilin for Kidapawan and Cotabato Province being the host, no? But anyway, engineer, ato lang mapangutana, dili ba makatabang or as of now, unsay status sa atong Agus Pulangi Hydro Power Plant, inline pod ni aning projected ninyo nga pagnipis sa supply sa kuryente. Is it still functioning? Nagkakuha pa ba kita energy sa maong power source?
6: ang status gyud sa power plant ma'am kay sa karon wala koy idea kay wala mi natagaan og unsay mga status sa planta kay suma sa kong giingon ang ilahang operation daily operations kay under sila sa jurisdiction sa DOE dili sa NGCP.
4: Mm-hmm. Sa kasamtangang panahon ma'am, asay pinakadako nga ginakuan og supply sa NGCP nga ginahatag ngadto sa mga power consumer. Kinibagya po nga ito ang Maria Cristina Falls o kining Mount Apo Geothermal?
6: Wala ko information sa karon sir, kung asag yun ang dako kay murag daghan man tagplanta ng nindot ang energy mix sa Mindanao na ay high, na ay renewable, na ay diesel, na ay coal. Inana ma'am, kay mayo pod kung nindot ang ato ang energy mix, kay kung sakaling nagdaot ang ato ang panahon na dili ra pod ta magsalik sa solar, naatay mga coal o mga diesel nga makadagan, labi na pod ang atong geothermal kana sila. Pero sa kung unsa gyud kinadak answer sa karon, wala pa koy information.
4: Kay dapat makita pod nato no, especially sa umaabot nga El Nino, kay kung sa ingon ani nga sitwasyon ang epekto magod atong ginalantaw, halimbawa kung makasinato og El Nino kay kasagaran, basta mukunhod gani ang tubig di sa Maria Cristina Falls, mukunod po ang iyang ginahatag na supply sa kuryente. Unya kung sa diesel po, mahalang diesel, ma-remember na ito, ang Kutelco, Kaobang Ruby, nag-increase o collection na itong June o July, di ba?
5: Yes.
4: Tungod sa pag-saka sa presyo sa produktong petrolyo.
5: Yes, engineer.
4: Hello, ma'am.
6: Yes, sir. Sa status gud sa planta ma'am sa karon, wala may information kung asa gud ang pinakadako nga gikuhaan sa atong mga electric cooperatives, kay since na connect naman pod ang Mindanao og Visayas, usahay makakuha pod ta dito sa Visayas, pero most often times ang Mindanao ang naga-import dito sa Visayas.
4: Mm-hmm.
5: Yes, engineer. I don't know, engineer, kung within the ambit pa ba sa information nga nasa inyo, ha? Pero we would like to throw this question, concern po ng mga hospital. May assurance po ba daw nga dili maapektuhan ang mga hospital, tubig, o critical services kung ugaling mag-red alert? Doon na ba mo'y say ni Ani sa distribution, or ang local distribution unit ang mag-decide kung pilay ilang ilabay dito sa ospital sa pag-generate og tubig using the kuryente ug uban pang mga service facilities, engineer?
6: Kung doon na tayo red alert, ma'am, unya mo, ingon na nga kinahanglan na ta mag-manual load drop para i-save na to ang grid. So, kana manduan na to ang ato mga distribution utilities and electric cooperative nga magbawas na sa ilang load. So kana siya, discretion na pod na siya ma'am sa atong mga electric cooperatives kung asa dito ang ilahang i-out temporarily para lang ma-save nato ang grid. So ang sa NGCP mo ingon ra nga naay load to maintain ang mga customer para ma-save ang grid, and then ang distribution utility na ang discretion na nila kung asa dito sa ilahang party, sa ilahang franchise area ang ilahang pwede ma-out anang mga orasa.
4: Ma'am, adunay pangutana gikan sa tuwang sister station na diya sa Davao Oriental. Apil ba daw ang Davao Region o Davao Oriental sa mga apektadong lugar? Then, temporaryo lang ba ang problema o posible pang magpadayon ang mga posibleng rotating brownout?
5: O ihabol na lang po na ako, ma'am, kay na po din. Kasali ba ang SOC Sergeant?
6: Yes, ma'am. Sir? Gahapong adlaw, ma'am, tibuok jud Mindanao. 6 districts ang Mindanao sa amo ang pagbahin-bahin. So tibuok jud Mindanao ang apektado sa red and yellow alert kagapong adlawa. Ko ang pangutana kung
4: magpadayon,
6: magpadayon ba? Karon nato mahibaw ang Sir Loy, karong siguro basing unyang udto kay unyang buntag, musaka naman ang naman tay morning, afternoon and evening peak. So makita karong morning peak kung unsa kataason ang actual morning peak demand kumpara sa available generating capacity. So kung ma-determine na nila na anang orasa, posible na na sila forecasted para sa hapon o gabi.
4: Oo, kaysa Davao Oriental, ingon nila naanad na may og brownout halos kada adlaw. Oo, diya po sa Panguil Bay, tagdugay po ng brownout niya mahitabo. Ganig, ipaabot na sa Kongreso ni Congressman Waminal kining problema sa sigiga brownout, ma'am. O sa reason po diha sa kanang mga lugar, ma'am?
6: Unfortunately, Sir Loy, nakafocus na po yun ko sa southwestern Mindanao okay. area kay mauman akong area kanil sa Sergeant Barm, a portion sa Barm. So sa ubang panghitabo sa part sa Mindanao, naapod ko yung mga counterparts nga maupoy nakatutok okay. dito, Sir Loy.
4: So gawas sa din sa imong AOR.
6: Yes po.
5: So di na to makita ang tibuok hulagway, Loy.
4: Okay. Barm o Sergeant Barm kay Bamikwan.
6: Naapod counterpart nga naka-assign sa Davao, sa Central Mindanao, o tagsa-tagsamig areas po.
5: Mas daghang industriya sa Davao, engineer, no? Pero most likely, yes, engineer, sa ingani nga bahinay, kung munipis ang load, no, sa ato ang power supply, unsa gyud ang pinakadako ang ginatagaan o slicing udapay? Industriya ba, mga panimalay, o katong mga service facilities? Kung nuna kay info.
6: Ang pagbahin-bahin sa load to maintain, ma'am, kung doon na unaanagita sa critical nga red alert status, naka-proportionate na siya sa unsa kadakuon ang electric cooperative or distribution utility, kung unsa kadako iyang area. Mm-hmm. Pero kung as to, kung asa yun ilang prioritization, kung industrial ba or households ba or unsa ba diha nga party, na discretion yun na siya sa ato ang distribution utility and electric cooperatives. Kung asa dito ang iyahang kaning orasa mo ni ako ang rotational brownout usa, and then so on and so forth. So sa ilaha sa gid na siya, ma'am, nga muigo dito sa load to maintain value nga ipa-implement kung do naman, kung mahitabo gid man nga naatay manual load dropping or rotational brownout.
5: Yes, ma'am. Kani siya murag preparasyon sa El Nino nga pangutana. Unsa day plano, ma'am, sa NGCP o sa ato ang gobyerno para nga pag-abot na gyud sa Super El Nino, dili nga magsigig red alert, kay karon pa lang medyo makabalaka na daw nga wala pa gani daw ang gibug-aton gyud sa hapak ni Super El Nino, na anatay red o yellow. So iyang pangutana, do na ba'y mga bagong players, bagong power plant na musulod, para nga mas ma-assure nato nga bisag mag Super El Nino, dili mag-collapse ang mga systems sa ospital, palengke, mga mall daw, o padulong sa mga kabalayan. More on the players to participate, ma'am. Mauni ang pangutana.
6: More players to participate, so mga planta kana, ma'am, sa ako ang area ra gid pud jud ko mo mas kabalo kung unsay na ay bago, halimbawa sa Sok Sergeant na murag last month July, murag na ako'y nakita sa Facebook, ma'am, nga naay nag-inaugurate na solar power plant sa Tantangan. So dako daw kuno kana siya nga planta, so nindot kana kay solar power plant. So kung tag-init, expected ta nga okay gud siguro iyang harvesting sa iyang planta din, ha. So makana man makatabang na siya, makadungag na siya sa ato ang generation. Pero kung naaman pod tay solar power plant, kung tag-init, mukunhod pod ang ato ang generation sa hydro kay tag-init man. So tan-aw ra nato kung unsag yun ka dako ang sa ato ang sa solar, o unsay ka dako nga mawala sa atong hydropower plant. Pero kung tag-init, expected nga okay ang ato mga solar power plant anang panahon na.
5: All the more, Engineer Bernadette, nga unta dili mabaligya ang agos pulangi tungod kay makita nato nga wave by wave ang pagdaghan sa tubig, labi nagmuulan, no? On the issues ng privatization ng atong naulahing the last jewel of Mindanao, nga mao ang Hydro Pulangi power plant, unsay take ninyo ani isip matawag natong distribution unit gyud sa ato ang kuryente, or unsay tawag ani transmission unit?
6: For the transmission function, ma'am, kami ready lang gyud mi mo transmit kung unsay available, regardless kung private or public na siya, kay maura man po gyud among role ang ipaagi ang kuryente gikan sa mga power generating players sa ato ang industriya. So sa diha, wala sa mi comment kung unsa gyud ang kuan sa NGCP, kay ang among function nakatuon ra gyud mi sa power transmission.
5: Pero per experience, ma'am, being a transmission unit, no, asay mas mahal kung ang pribado ang gagunit o ang gabaligya o kuryente or naga-channel o kuryente sa inyo, ha, is gobyerno, government-owned?
6: Ang presyuhan sa kuryente, ma'am, sa mga power plant, maka-identify yun na ang atong distribution utilities and electrical operatives kay naa sa ilaha ang function kung paano nila i-transform na sa ilang power bill kay sumasa kong giingon, lahi-lahi na sila mga suppliers. Halimbawa, ang isa ka electric co-op, wala lang na siya nagsalig sa usa ka supplier, daghan na siya gikontrata. So, pag kwintahay kung pila ang generation ng charge niya, siya raw yun po na ang nakahibaw, ma'am.
4: Mm.
5: Last okay. question from my end, Kaubang Loy, no? Ma'am, on the deck, og init nga diskusyon karon ang PAC Silica. Wa pa man ang PAC Silica, pero ang mga environmentalist o scientist gaingon nga, voracious, kuan kini, voracious eater sa tubig, no? Daghan ang iyang i-absorb nga tubig og maapektuhan ang mga residents og uban pa natong panginahanglan, no? How do you see na abamoy mga binasahan ni ani ma'am, labi na sa pagnipis sa supply sa kuryente vis-a-vis ni aning moabutay nga proyekto sa Clark?
6: Sa karon, ma'am, sumasa kong giingon, wala magod ko'y information about sa Luzon. So, naaragyo ko sa Mindanao, specifically sa southwestern Mindanao area.
4: Mm.
6: So, wala ko'y ma-istorya sa bahin anang sa PAC Silica.
4: Sabagay, layo man to. Salamat kay Engineer sa panahon nga gihatag ni mo na itong programa o maing buntag po.
6: Sige, sir. Maing buntag and salamat sa Joy FM.
4: Thank you so much po. Si Engineer Bernadette Buwak, ang Lead Specialist Government Relations Affairs Division sa NGCP, Kaubang Rubino.
5: Yes.
4: At least napaklaro niya ang hinungdan. Katong nakasinati kita o kining red o yellow alert kagahapon. Kung atong tanawon, kining kasamtangang supply sa atong kuryente, wa kita nakita nga dakong significant, pero sila ang nakabalumang good.
5: Yes.
4: Okay.
5: Kay kung atong kayo kabaloloy, igo naman ang tagpanaugan
4: din. Kung atong tanawon, ang halimbawa, Sok Sargent Region.
5: Yes.
4: Ang Sok Sargent Region, asang lugar ang pinakakusog mukha ang kuryente? Ang industrial city, ang Jensan, di ba?
5: Naadiha ang Fishport.
4: Oo. Uban pa nga mga
5: ang Davao pod, daghan pug mga
4: Davao, same Gyapon, doon mga factory, mga dagkong commercial establishment. Pero sa Davao Oriental, usabay na adya.
5: Sigig brownout. Mas permanente kaysa ato
4: ingon, ingon ni Kaubang Dan, naanad na may sigig brownout. Oo, ang ilang mga mulupyo diya, diya po sa Panggil Bay. Sigig po brownout.
5: Uy, Misamis is also industrial city o probinsya kung tanaw na tuloy.
4: Nag-improve sila karon. Nagalago ang ilang ekonomiya. Pero kung atong tanaw na Kaubang Rubi, sa bagay, sa probinsya sa Cotabato, sa mga plano o direksyon, nakita nato, alibawa, ang kining gina-workout nga pagbutang og hydropower electric diha sa may kuan, sa may Alameda, di ba? Ma-remember na itong kaso nga giatubang ni Susing. Pero under study pa, exploration pa, no? Og ang kining abuiti sa group of companies, ang Cotabato Light and Power Company, ni adto na kang Governor Lala Talino Mendoza, nakikistorya nga willing daw sila mag-extend, mag-invest diri sa probinsya sa Cotabato, no? Kay kung atong tanawon, dapat po da preparahan gayod, kay inigable unya puhon kining sa atuang Central Mindanao Airport, maghatag mani og dakong oportunidad, asam lang, di ba?
5: Kung supply po sa kuryente, kailangan diha. Maubitaw nga ang mga katong nag-estudyar pudloy sa dagan sa privatization, dili yun nila gusto nga ang crown jewel mao ang
4: ma-privatize. Kanang Agus Pulangi River, di ba?
5: O ma-privatize na, we cannot imagine, no?
4: Correct.
5: Pagsutoy sa kuryente, unya, wala naman ang control.
4: O kini ang
5: kung dili sa ato ba na ilabay, o wala siya dire.
4: Kung atong tanawon po, sa Misamis area, doon na sila duha ka dakong supply sa kuryente diha kanang Maria Cristina Falls, no? O ang katong sa Villanueva.
5: Duha ilaha.
4: Di
5: nga, kuta palugi loy. Naatay Agus Pulangi gikagbukid noon.
4: Ug
5: naatay naatay geothermal.
4: Kanang first gen renewable energy.
5: Yeah. Pero wala sa ato ang control ana loy, bisag naadiri sa ato, no?
4: NGCP.
5: Kaso lang limitado. Limitado po ang spear sa pwede isulti ni engineer tungod kay diri ra gyud sa Mindanao.
4: Mindanao ra gyud. Kay ang sistema gud para masabtan sa tumaka igsunan kaubang Ruby. Kay matingala kita daghana bag mga unsa tawag ang nagiagyan ng atong supply sa kuryente na ay telco na GCP
5: gibo ako
4: na ay kanang atoang kining geothermal ang kining first gen man karon dati EDC no pero lagi pa nang EDC first gen renewable na sila na ay Abuitis group of companies na San Miguel daghan kayo imong tanawon pero
5: generation sa generation unsaon ra pag ukay nga makakuwag energy pag generate na pod human unsaon pa labay nga moagi ang kuryente taas sa atong ulo sa so transmisyon na puna.
4: So kung atong tanawon para mas masabtan ang kining grupo alibawa kining atoang first gen
5: bago na sa kuwa ba?
4: EDC yan na sa EDC so first gen gikambi nilang pangalan kay murag doon na sila yung sati corporate corporate identity so ang first gen ang kining San Miguel Corporation dito sa Kuan, sa Davao.
5: So, na ay second gen, ana?
4: First gen lang. Ambut ka, basi po, no? Ang kining Kuan, na ang kining, mauna yung mga generator, no? Ang kining katong, unsa tawag dito sa may Malita, doon ay coal power plant niya. Dito po sa may Sarangani, katong kay Pacquiao. Sa Villanueva, o Maria Cristina, mauna sila ang mga generator.
5: Ha? Ang Agus Pulangi is na ay grapevine information nga ang interesado mo palit na ana mausi kaning Senator Manny Pacquiao. So na anay mga bidders, no?
4: No ba?
5: Oo.
4: Mao na disadvantage sa PPP. So karon kining mga generator nato nag-provide og kuryente, i-privatize na, ibaligya dito sa NGCP. Mahal-mahal na din. Pag-gikan ka NGCP, i-distribute na po niya sa mga
5: power kaning, distributor.
4: Distributor. Ang distributor, mao na sila ang
5: sila Cotelco. Dasoreco.
4: Si Muelsi diya sa Misamis, no? Muna sila. So, may kanya-kanya silang function. Pero
5: maunga kita, lo, yung isa na itong interviewon, di na makita ang holistic, picture. Ang
4: correct.
5: Picture yun. Asa na nanukad?
4: Kaya pwede, ito. Pwede man nila ihimuong kuan. Kanyang sa tawag na scapegoat.
5: Pwede biyang i-artificial. Unta, di
4: na. Magala, ako nang unta na ko. Pag text kagabi ni Kuan ni Engineer Buak. Ngutan ako, unsay reason? Adun na bay
5: something nga lalom kayo nga rason.
4: Oh, nga makasinati kita og red alert nga wala pa man. Sige magulan. Init ang nya init pud ang panahon. I mean, balance ang situation, no? Wala man siguro nagdugang og kining kuan. Kining mga factory, mga manufacturer, sa tawag niya kanang mga pareha sa Jensen nga adunay kanang kaning no wala man siguro nagdugang diha dayon nganong nagbawas naman ta nganong nag-red alert
5: wala,
4: ta
5: wala pa man ang ano kung tanawon na to ang tibuok sitwasyon sa tibuok Pilipinas wala pa man on the deck pa man lang wala pa man ang paksilika para mo ingon nga gisuyop ang daghan kaing tubig
4: mo na ang nisulod kabalo ko ang nisulod sa kung nahuna
5: sige
4: gidulaan ta sa gobyerno kay ngano di ba ma-remember nimo after suna ni PBBM kung sa ingon niya standing ovation gipalakpakan siya kay bawa dili na singlo ng kining kuan kining unsa tawag niini ang systems loss sa mga power consumer di ba
5: yes
4: so palakpak sila
5: ipay karon mga tao.
4: Ipay pero ang pangutana
5: asa kwaon
4: ang ibayad
5: mauna
4: ingon sa mga power
5: players
4: dakong lugi na para sa mua.
5: Yes, mura diba? Baka, yeah, I read reaction.
4: Diba, ingon sa Meralco?
5: Dili, may, mura lugi ba, resistant. May.
4: Pilaka billions ang mawala sa ila kung kuan. Kaya wala may statement sa PBBM. Kung asa kuan na pambayad o paunsa. Diba?
5: Ngayon basa, lang man siya nga, wala na ang systems loss. Dili na ang magbaguod. Ang individual household, no? Lipay ta. Ay, mawala da eh ang kuan, ang system loss. Which is kung actually tan-aw na tuloy nganong kita may mubayad nga dili man kita nag-maintain sa system kung ang pagkausik sa kuryente naa sa ilaha kinsa di ang nagpadaga na nganong kita man nga consumer ang kinahanglang mag-apod-apod
4: magbaguod
5: ana no which is tama siya pero ang kulang
4: ang
5: dito
4: pamaagi, kung ang kinsa mubayad
5: dapat na define ni PBBM sa unsang paagi na or ay
4: suntok
5: mandate
4: sa buwan.
5: No, suntok sa buwan. Akong ginapugos mandato sa distribution unit o asa banya kwaon or sa generation utilities kamo sa inyo na or sa transmission diha man mausik.
4: Correct.
5: Dili, padulong sa atong balay.
4: Oo. Pero sa explanation sa kaning mga engineer, especially sa naga sa tawag kani mga espesyalista sa kuryente, gikan sa generation, padulong ngadto sa kaning transmission o padulong sa
5: distribution,
4: mga distribution o sa mga balay.
5: Sa mga first gen ang sabay tawag.
4: Kaya ang atoang akuha sa unang pagsabot nako sa una kaubang Ruby, ay dunay kawatan o kuryente. Diba? Marunong ba ako sa Lanao? Lanao del Sur.
5: Dagang di mamayad eh ha.
4: Dagang dili mamayad. So, isa to sa mga ginabayaran na to. Abin ako, katulang ang reason. Dili dayay. Sa pagdagan sa kuryente, gikan dito sa generator. Oo. Gawa sa filterage, no? Padulong diya, doon na sa kataan.

0: ini nata mag-change sa solar. Sayang ang init sa panahon. Oo. Oh, pero kining mga solar panel pod, labi na palit kag online. Uy, klaro.
1: Naapoy budol.
0: Mabudol po tao sa hay.
1: Pero Loy, dili ni basta-basta nga hisgutanan.
0: Aha.
1: Tistingan ni mo kung naa kay masakiton nga naka aircon bigla na lang mapalong
0: ay naku kana na gi sa hospital ka ubang rugi nga nagasalig lang ako nahitabo na sa kwa sa una
1: dialysis ka or
0: nahitabo na sa kwa sa una kung diin nagasalig sa kuryente ang kinabuhi sa tao no pag brown out sus hangyo ko school light sir. Pwede ay sa ibra ng autory kay nagang mga pasyente nga naghingalo.
1: Paita.
0: Grabe. Oo, so na
1: paitpas panyawan.
0: Ay, itong pa sa anoon. Asa ito itong pa sa alkitran, itong pa sa anoon.
1: So, sa ing ani nga panghitabo loya, ang makita nato is only the matawag natong area coverage ni engineer. Gusto nitong makitaan ang tibuok sitwasyon para di punta, as mga Filipinos, di punta hanging. Kaya, importante siguro ang congressional inquiry, ana, sama sa imong ingon gisugdan ni Congressman Waminal. Importante kaayo
0: kay, na grabe sa usami sa kaubang rubi, si Gig Brownout, morabag ang ilahang kurindi dito, kanang kwan, kanang Christmas light ba? Layo, o man Disyembre.
1: Patas hindi,
0: o. O tagdugay, raba, bubalik. So, munay na kong sudiran, no? So, anyway, atong ipanginaot, kaya kining kuryente, importante mo, ang mga gadget, yes, tanawa ng mga kabataan-unan karon. Mawala ganing wifi, di ba?
1: Init ang ulo. Ang mga researchers, mawala ang wifi.
0: So, muna lang, kwan, parte na sa kinabuhi sa, yes, sa kasamtangan, no? So, muna siya, kaniadto, okay sila naman tayong wifi.
1: Si, okay na ito sa una, Loy, nga suba, kanang kinky, kanang mo itom ang imong ilong pagkahuman, kay gas kaayo, no? Pero karon nga, grabe na ang teknolohiya, ang mga utilities nato, importante gyud, no? So, di nato ma-imagine, okay lang og balay ta nga barong-barong, kay magsuga-suga ta, pero sama sa akong ingon, ospital, palengke, kanang mga importante gyud
0: mga
1: nga, ano,
0: mga factory.
1: Factory. Oh. So mga hulugan eh, og epekto gyapon sa mga trabahante, Loy, no? Og epekto sa bulsa, Loy.
0: Ay dako kay nga epekto ka ubang Ruby.
1: Yayay kayo.
0: Oy, good morning sa to mga tigpaminaw. Good morning kay Mama Dori Siligbona Balyo Alo. Watching daw sila from Antipas. Salamat kay ma'am.
1: Kaganiha pod, Loy. Una na ko malimtan. Naminaw pod sa to, avid listener yun ng Tinig ng Bayan. Si Sir Das Manyal. Maayong pagpaminaw. Wow.
0: Salamat kay po. Good morning po kay Judy Masangid. Pitugo, from Pitugo. Dagamon yung Pitugo. Pitugo sa Buanga del Sur. Napoy, Pitugo dito sa may Kwan. Diha sa Tanggob. Oh, good morning.
1: Dito sa Kinapawan, Loy. Daghang pong Pitugo. Daghang Pitugo. Pitugo nga tanong. Itaw sa listeners. Salamat.
0: Good morning po kay Maritesa Diano Umani Vlog. Salamat kayo sa pagpaminaw. O sa itong mga uban pang mga tigpaminaw. Alas 6:43 na higalang ito ang oras. Dagan pa mga hisgutanan, importante kayong hisgutan nato.
1: Before ka mo play diha, Loy, na ay suggestion, ba ayo daw ma-interview po nato ang Kotelco para pag-abot sa panahon, mahibawaan po, o pila ba ang supply nga mahatag kanila, given ni aning red o yellow nga color coding daw. No?
0: Sige,
1: salamat sa suggestion.
0: Paningkamutan. Paningkamutan nato, kasi makuha nato si Engineer Di Guzman. May kalambigitan na ni ini. Alas 6:44 na higalang atong oras, sa kanunay ha, atong pakusgo na ito ang pang-depensa sa mga diabetic diha, mga higala, ayaw yun mong kumpiyansa. Lami ra bagyod, dagang prutas ron ka ubang Rubino?
1: Yes, lami kaayo ron ang daghan na kaing lansunis, Loy. Daghan na kaing durian,
0: rambutan,
1: mangustin. Ay,
0: lami kay kaon, pero usahay.
1: Yeah, sugar yun ay, no?
0: Nataas ang sugar. Yeah. Gawa sa sugar, ay... Kumpiyansa mo. Kanang lansunes, taas
1: sakit.
0: Na og kwan. Uric.
1: Gani ako ang...
0: Tuhod.
1: Tuhod. Gani ang
0: mga joints,
1: Dapat mo hiking yun ko. Kay porting daghan naglansunes, Loy.
0: Mauna, ingon nila, dapat daw mukha ang kaglansunes lima ra.
1: Sa isa ka adlaw.
0: Isa ka adlaw, lima ra. Usa kay lima ka kilo man ang imo.
1: Loy, pwede man lang yo. Para sa opisina mo, ingon nga. Upat nga to sa lima lang lagi, tamba lang yun sa kanang kalibog ba. Pero ingon nga, pwede pakyawo na ako, isa ka bulan akong kanon, so 5 times 31 days, pagipakyaw na. Pakyaw po ang sakit.
0: Amo na, antos po do. Ay, walay problema na. Dunay bilongga.
1: Wow.
0: Oh.
1: O kana. Doo lang mo siyaki.
0: Oh, dahil daghan sa butika, bilongga. Oh, kanang bilongga.

0: itong nagpaabot ron, Loy, na dunay dakop, at least mo inform ta daan nga busy pa, na pa'y special nga giadtuan. Ang ato ang mandakupay.
1: Nga mga tag-og, yes. Regalo gikan sa Yaki. Yes.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magudkuana good, okay magud akong lawas, kaya akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, mga siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas or minti. Kailang lihok di sa balay ba, mag-inom na akong bana na pagpahulay sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong tamati.
2: Bawa ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan.
1: Yahoo!
0: Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: si Tinig 40, Ruby Padilla Season.
1: Sa ngalan ni Tinig 2, ka Romy Ilosfa, ako si Tinig 4, Loy Rosario. May buntag ka natong tanan.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
3: Ay, unsaon mo ni Uy?
4: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
3: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
4: Ah, mo ba day, Mads?
3: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
3: Uy, nindot lagi na na, Pads. Masa pa yung ba nila nga sa bisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
3: Di ay, Pads? Kadaghan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
5: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
6: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
5: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
2: Ang Joy FM, Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy FM.
1: Itama po niyo mga orasan ng oras sa ganap ng alas 7 na.
2: Time checks brought to you by Hiniyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Hiniyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
1: Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario. Maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Tuesday, a-11 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, isang bahay ang tinupok na nga po sa Matalam, Cotabato kahapon.
2: Headline.
1: Panibago na namang pamamaril na ganap sa Kidapawan City. Ang biktima dumaan lamang sa National Highway.
2: Headline.
1: Samantala, isang bangkay ng estudyante natagpuang lulutang-lutang sa isang ilog sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte.
2: Headline.
1: Isang wanted person na may kasong murder at multiple prostrated murder na aresto sa Pikit, Cotabato.
2: Headline.
1: Sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga, na aresto naman sa Carmen, Cotabato.
2: Headline.
1: Isang eksplosibo natagpuan ng magsasaka sa Clarín, Misamis Occidental, matagumpay na na-detonate ng mga otoridad.
2: Headline.
1: People's Administration sa Mate City nagbigay ng ikalawang pagkakataon sa mga PWD sa pamamagitan ng libreng rehabilitasyon.
2: Headline.
1: Hoy, may rollback sa presyo ng produktong petrolyo ngayong araw.
2: Headline.
1: Itali ng mga balita, susunod na.
7: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
8: Mapalit na sa mga butika.
9: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ano sa mga sekreto ng tawhana ha? Nanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado capsule ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra. Ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakogyod ka itabang sa iya ka ng ganado capsule. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado capsule na pod mo.
10: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
11: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
12: Nagkuhan ko kung anak bitaw sa mga herbal, hindi ko mawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
13: Ano ganyan kag Serpentina na nagtaas imong sugar o diabetika?
12: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na, padla kay sir, kay normal na, likay-likay lang punta sa kaon bitaw mga tamis.
13: Pila edad ni Munay?
12: 77.
11: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
14: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
15: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba? Mga napulo na katuig. Anong gagmay gud nga ko? Katol kayo? Kaya, naganda kong kitambal. Imamulian. Kung kugyak, pwede nga na kong kalit. Tambalan ako. I-aplasan na kong mga kalim. Nag-arang-arang, hindi na kaya katol. No? Karo wala na, no? Yan na.
14: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
16: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
1: Ngayon alas 7:12 oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita, isang bahay ang nasunog sa bahagi naman ng Barangay Marbel, Matalam, Cotabato. Kahapon ng hapon, nabatid na ang naturang tahanan ay mabilis na nilamon ng apoy dahil gawa ito sa light material. Nakapag-respondi pa mga tawanan ng Bureau of Fire Protection ng Matalam, samantalang patuloy pa ang ginagawang investigasyon sa kasalukuyan para malaman kung anong naging sanhi ng sunog at magkano ang tinupok ng apoy. Pinaalalahan na naman ng mga residente na laging mag-ingat sa apoy. Balita mula sa Kinapawan City, iniimbestigahan na ng City PNP ang naganap na panibago na namang pamamaril. Naganap kahapon alas 4:30 ng hapon na kung saan ang biktima ay dumaan lamang sa National Highway. Nakilala ang biktima na si Gabby Mamad, residente ng Barangay Lugan, Tibuli, South Cotabato. Napatid na patungo ng Kinapawan City ang naturang biktima nang ito ay sinundan ng hindi nakilalang riding in tandem criminal pagdating sa boundary ng East Patadon at Barangay Ama sa Kinapawan City. Pinagbabaril ito ng maraming beses. Matapos natumba ang biktima sa kanyang minamaneho motorsiklo, agad ding tumakas sa mga suspect. Samantala, agad naman itong tinulungan ng mga residente sa naturang lugar para makatawag ng rescuer. Agad ding dinala sa ospital ang biktima. Samantala, sa ngayon patuloy pang inaalam ng Kinapawan City PNP para matukoy kung ano ang motibo ng naturang krimen. Sa Carmen, Cotabato, dalawang babae naman ang naaresto dahil sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Ikinasa ng Carmen na PNP katuwang ang iba pang mga law enforcement unit ang anti-drug operation sa bahagi naman ng Puro 14 ng barangay poblasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng mga suspect na sina alias Marites, 20 anyos, at alias Guapa, 19 anyos, na kapwa mga residente ng barangay poblasyon. Nabili na mga ito ng illegal na droga. Ngayong araw, nakatakda namang isasampang kasong paglabaga sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Habang nga nakapita sa detention facility ng Carmen na PNP. Sa Pikit, Cotabato, naresto naman ang isa pang wanted person na matagal nang pinaghahanap dahil naman sa patong-patong ng mga kaso, kasong murder at kasong multiple murder with multiple prostrated murder sa ilalim ng Article 248 ng revised penal code. Ang suspect na nakilalang si alias Muhusa, 38 years old, na magsasaka taga Barangay Rajamuda, Ligwasan Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito'y naaresto habang nasa bahagi naman ng harap ng Pikit Municipal Plaza sa Barangay Poblasyon. Matapos na ispatan ng mga otoridad, nagsanibwersa ang Pikit PNP, ang Cotabato Provincial Police Office, Regional Intelligence Unit 12 at iba pang tropa ng pamahalaan para isilbi ang warrant of arrest na inisyo ng korte. Ngayon ay nakapit sa detention facility ng Pikit PNP ang naturang suspect at inaantay naman ang commitment order mula sa korte ng palabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte naman, patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung ano ang dahilan at sino ang pumatay sa isang estudyante na kung saan ang kanyang katawan ay natagpuan sa Simoy River, Barangay Matigin, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte kahapon. Nadiskubre ang katawan ng biktima ng mga may naligo sa ilog at namataang lulutang-lutang ito. Sa investigasyon ng mga otoridad, may tinamong tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, particular sa kanyang tiyan, ang naturang biktima. Walang nakuha ang anumang bagay na maaring kumilala sa kanya, maliban lamang ito ay nakasuot ng kulay itim na pantalon. Katamtama ng katawan at nasa 5'5 ang height nito. Nananawagan naman ang mga otoridad sa mga pamilya na wala ng miyembro makipag-ugnayan sa kanila. Balita mula naman sa Usamis, balita mula sa Clarín, Misamis Occidental. Nagulat ang isang 61 anyos na magsasaka ng niyog matapos natagpuan ito ang isang bala ng M67 practice grenade sa kanyang taniman ng niyog sa Puroc 4, Barangay Poblacion 3 sa Clarín kahapon. Ayon sa magsasakang si Leopoldo Labuga Lasiste, 61 anyos, habang siya'y naghahanda para sa kanyang pagtatanim ng niyog alas 9.39 ng umaga nang kanyang matagpuan ang naturang eksplosibo. Agad naman itong inireport sa mga otoridad. Sa pagresponde ng Clarín Municipal Police Station, katuwang naman ang mga tropa ng Misamis Occidental Provincial Explosive Ordnance Disposal and Canine Unit ay matagumpay na na-recover ang naturang bala. Nananawagan naman ang mga otoridad sa mga residente na kapag nakatagpo ng mga ganong klaseng eksplosibo, iwasang hawakan o galawin para iwas disgrasya. Salip ay agad ding i-report sa kanila. Sa Davao City, isang bangkay naman ang natagpuan sa bahagi ng Kalinan sa Davao City, particular sa Puroc 8, Lacson. Naganap ang pagkakatagpo alas 8 kahapon ng umaga kung saan ayon sa report ng mga otoridad ang bangkay ay natagpuan sa sapa ng Puroc 8. Hindi pa matukoy kung ano ang dahilan ng kamatayan nito na kung saan ay patuloy pang imbestigasyon ng Kalina na PNP. Kasalukuyang nasa Angel Funeral Homes ang labi ng naturang biktimang lalaki at nananawagan naman ang mga otoridad sa mga residente ng naturang lugar na nawalan ng miyembro ng pamilya makipag-ugnayan sa kanila.

Balita mula naman sa Libuna, Bukidnon. Ikinukonsidera ng PNP na case closed na ang nangyaring pagpatay kay Preach Quijada matapos na itinuro na suspect sa pagpatay ang kanyang live-in partner na nakilala nga si Melvin Lora. Ayon na kay Libuna Municipal Police Station na Deputy Chief of Police, Police Captain Erwin James Tabiquero, na ikinukonsidera nilang crime of passion ang naturang pangyayari dahil sa matinding pagsiselos ng suspect. Nabatid na ayon sa PNP, matibay ang mga nakuhang circumstantial evidence na mismong mula sa pag-amin ng naturang suspect sa kanyang pamilya matapos naganap ang naturang krimen. Unang iniulat na tumalon ang biktima sa bahagi naman

0: ng Atugan Bridge. Subalit kalaunan, nadiskubre na ito'y hinulog ng naturang sospek. Nagalap ang naturang insidente noong pang nakaraang Agosto 9 ng taong kasalukuyan sa Atugan Bridge sa Impasudong Bukidnon. Nagmatindi umano ang pagsiselos ng naturang sospek matapos inihayag ng biktima na plano nito nga bumalik sa abroad sa Saudi Arabia para doon magtrabaho.
1: Ipamatud-an ni Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
2: Magkakaungkog ka ng mga bitson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar, ginakuha ang arthritis. Pero sa dato, nakainom ko Bilongga 3 times a day, sulod sa 1 ka semana. Naayo na yun. Mula na to akong hubag sa tiil.
1: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? So layi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba?
3: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Tabalo na ko sa inyong gustong pasagot, sweetheart.
3: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
1: Dali na huwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate, taga Valencia City, Bukidnon. Iya lang gitumaran sa Yaki Herbal Capsule.
5: Sakit manggod kayo sa kilid. O, dugay na yun. Magsakit manggod siya ka ng murag ikusi. Sakit kaayo. Nag-ingon ako mama nga mamina daw ko sa Yaki. Mauna, nagpalit ni Og Tambal Yaki Herbal Capsule. Buto, murag mga tulok adlaw na ulian. Okay na. Wala na siya wala na to nagbali.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Ganap na nga alas 7.24 na ang oras. Dagdag na mga balita. Isinailalim sa red at yellow alert status ang malaking bahagi ng Mindanao matapos nagkaroon ng pagnipis ng supply ng kuryente dahil sa mataas na demand. Ayon kay Bernadette Buak, Information Officer ng NGCP Mindanao Grid, isinailalim sa red at yellow alert status ang malaking bahagi ng Mindanao dahil sa mataas na demand. Alas 3 kahapon hanggang alas 4, alas 5 hanggang alas 8 ng gabi, isinailalim sa red alert status ang malaking bahagi ng Mindanao. Subalit alas 4 hanggang alas 5, alas 8 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi ay isinailalim din ito sa yellow alert. Tiniyak naman na ni Buak na patuloy umano nga nagsisikap ang National Grid Corporation of the Philippines na maibigay ang sapat na supply ng kuryente. Ayon na sa kanya, ang pagtaasan ng forecasted system demand ang siyang naging dahilan bakit isinailalim sa red alert ang supply ng kuryente sa kasalukuyan ay back to normal naman ang supply ng kuryente sa malaking bahagi ng Mindanao. Sa ibang mga balita, balita mula naman sa 105.7 Joy FM Davao Oriental People's Administration sa Makati, nagbigay ng ikalawang pagkakataon sa mga PWD o sa mga PWUD sa pamamagitan naman ng libreng rehabilitasyon. Detalye ng balita mula kay James Palmahil.
1: Tinitiyak ng People's Administration ng Lungsod ng Makati ang pagbibigay ng ikalawang pagkakataon sa mga persons who use drugs o PWUDs sa pamamagitan ng libreng rehabilitation services. Sa ilalim ng City Anti-Drug Abuse Council of CADAG, nakipag-ugnay ang lokal na pamahalaan sa Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center o DARCY sa Davao City upang mapalakas ang suporta sa mga sumasailalim sa rehabilitasyon. Personal na bumisita sa DARCY si CADAG Action Officer Police Colonel Danilo Mendoza Retorado at nakipagpulong kay Social Welfare Officer 3 Carl Anthony Ibol. Tinalaki sa pagpupulong ang pagtanggap sa 31 na probationers at 44 na voluntary surrenders mula sa lungsod ng Makati. Napag-usapan din ang pagbuo ng Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng LGU Makati at DARCY upang higit na mapalakas ang kanilang pagtutulungan lalo na para sa mga kabataan. Pansamantalang hakbang ito habang inihahanda ang opisyal na pagbubukas ng bahay Silangan Drug Rehabilitation Center sa lungsod ng Makati. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahil, nagbabalita.
0: Nasa siyam na mga kababaihan isang minor di edad ang nasagip naman ng mga otoridad sa ikinasang operasyon na kaugnay ng human trafficking. Ikinasa ng mga otoridad ang entrapment operation sa Barangay Zone 1 sa Coronadal City. Pinangunahan ng National Bureau of Investigation Central Eastern Mindanao Regional Office ang naturang operasyon na nagresulta sa pagkaaresto din ng dalawang floor manager ng isang bahay aliwa na nagsilbing mga bugaw. Ikinasa ang operasyon matapos umano nga nakakuha ng impormasyon ng mga otoridad kaugnay ng iligal na gawain na sa loob ng isang bar. Nasa pangangalaga naman ng DSWD at isinasa ilalim na sa proseso at proteksyon ng isang minor de edad. Habang nasa kustudya naman ng National Bureau of Investigation ang dalawang mga suspect. Sinasabi na matagal na umano nga nag-ooperate ang naturang bahay aliwan.

0: Ginaptang alas 7:29 na ang oras. Samantala, dagdag na mga balita. Balita mula naman sa Osamis City. Hati naman ni kasamang Renz sa Sumalinog.
1: Nadawat sa Little Galah Carp Beneficiaries Association Incorporated sa Barangay Gala, Osamis City, ang farm machinery o equipment nga nagkatidad og 300,000 itong nakalabay nga Agosto 10 to 2026. Lakip sa giton over ang usa ka cornmill o weighing scale nga gilauman nga mapuslan sa 79 kaaktibong miyembro. Dahil sa 73 dini, mga agrarian reform beneficiaries. Ang proyekto gipangunahan sa Department of Agrarian Reform of DAR ubos sa Climate Resilient Farm Productivity Support Program aron mapagaanusab ang trabaho sa mga mag-uuma o mapalambo ang produksyon sa og ang post-harvest activities. Gipahayag usab sa City Government of Osamis ang padayon nga suporta sa sektor sa agrikultura pinagi sa paghatag og kagamitan, teknolohiya og mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa kita og panginabuhi sa mga mag-uuma. Samtang nagpasalamat usab ang presidente sa Little Gala Carpa Incorporated nga si Jennifer Bosmon o Bosmion sa DAR, DA og ang opisyal sa lokal na pamagamhanan alang sa programa. Ilaman matod pa nga ang bag-o mga kagamitan makatabang ngayon sa pagpausbaw sa produksyon o pagpalig-on sa panginabuhian sa mga mag-uuma sa nasangpit ng barangay. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
0: Samantala, balita mula sa lalawigan ng Cotabato, tatlong municipal councilor mula sa bayan ng Pigkawayan na napili upang maging kinatawan ng lalawigan ng Cotabato sa buong bansa sa prestihiyosong pagsasanay sa Idaraos. Naidaraos sa Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore. Mula sa mahigit 300 mga nag-apply sa buong bansa na pili sa 100 kalahok sina Councilor Jeremiah Peter de la Calzada, Almaira Pasakin Sumalde at Attorney Rene J. Soriano na dadalo sa Special Executive Education Program for Young Legislators na isasagawa sa Agosto 30 hanggang Setyembre 1 ng taong kasalukuyan. Ang programa inilunsad ng National Movement of Youth o Young Legislators o NMYL sa pakikipagtulungan ng National University of Singapore na naglalayong palawakin ang kaalaman ng mga batang mambabatas sa pamamahala at pagbuo ng polisiya kasama ang iba pang mga bansa sa Asia. Ayon na kay Governor Lala Taliño Mendoza, malaking pagkakataon ang pagsasanay para sa mga batang konsihal upang matuto ng mga makabagong pamamaraan ng paggamit nila sa pagpapaunlad ng kani-kanilang sarili at nasasakupang bayan. Ang pagdalo ng tatlong opisyal mula sa probinsya nagpapatunay ng husay, dedikasyon at potensyal ng mga batang pinuno ng lalawigan. Sa mga balitang pambansa, iniutosan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na buksan at maglagay ng fast lanes para sa mga kaso ng dengue at leptospirosis, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pinagana daw ng DOH ang kanilang leptospirosis at dengue fast lanes sa lahat ng kanilang mga ospital at bukas center. Nakahanda rin daw ang mga gamot para ipamahagi ng mga lokal government unit para masiguro ang Health Emergency Response Team ay handa rin sa Deployment at Evacuation Center. Bukod rito, pinatitiyak din daw ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga health worker na susulong sa mga putik at baha para matulungan at matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Sapat na rin daw ang mga emergency commodities sa tulad ng chlorine tablets, malinis na inuming tubig, at iba pang katulad ng mga gamot, hygiene kits at micronutrient supplement, available din daw sa mga LGU. Naglaan ang pamahalaan ng 44 million pesos na budget para sa health emergency accommodations. health emergency commodities at ang response supply ng DOH sa mga lugar na apektado naman ng pagbaha.

Itinalaga naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si PhilHealth President Edwin Mercado bilang bagong kalihim ng Department of Health. Papalitan ito sa pwesto si Dr. Jose Puhalte Jr. na una nang itinalaga sa pwesto noong Hulyo. Ayon na kay Palace Press Officer Claire Castro, nagsilbing President at CEO sa iba't ibang ospital mula 2020 hanggang 2026. Habang magsilbi namang acting President ng PhilHealth si Dr. Beverly Lorraine Hu, na kasalukuyang Chief Health Officer ng Ayala Healthcare Holdings Incorporated. Una itong nagsilbi bilang ASEC ng DOH noong 2023 hanggang 2024 at ASEC noong 2022. Sinabi ni Castro dahil sa lagay ng kalusugan dahil daw nagbitiw sa pwesto si Puhalte. Una rito, si Puhalte ay inakusahang naging adik sa pagsusugal sa mga kasino na mahigpit naman niyang tinanggihan.

Isinumitinanang Department of Budget and Management o DBM kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahapon ang panukalang 7.2 trilyong National Expenditure Program o NEP para sa fiscal year 2027. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakatuon daw ang panukalang budget sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, pambansang seguridad at pagpapalakas ng komunidad. Layo ng natura na naturang pondo, mapahusay daw ang serbisyo ng gobyerno at makalikha ng maraming oportunidad para sa mga mamamayang Pilipino. Formal ang isinumitin ng DBM sa House of the Representative ang panukala ngayong darating na Agosto 11 para sa deliberasyon. Ang 7.2 trilyon pesong National Expenditure Program para sa taong 2027 ay mas mataas kumpara sa budget na nailaan sa taong 2026. Sa balita naman, sa ibayong dagat, patuloy na tumataas ang bilang ng mga nasawi ng tumamang 7.4 magnitude na lindol sa Colombia. Sa pinakahuling ulat, tumabot na sa 111 ang bilang ng mga nasawi at inaasahang ito'y tataas pa. Matatandaan na tumama ang naturang lindol kahapon kung saan ay patuloy naman ang isinasagawang search and rescue operation. Ayon sa datos ng U.S. Geological Survey, may ilalim na 107 kilometro ang lindol malapit sa San Jose del Palma o San Jose del Palmar sa lalawigan ng Chocó. Malakas na ramdaman ang pagyanig sa isang malaking bahagi ng lungsod ng bansa na kung saan nagdulot ng krisis sa administrasyon ni Colombia President Abelardo de la Esperilla. Dahil dito, idineklara naman ni de la Esperilla ang National State of Emergency at sinabi na nakahanda ang buong pamahalaan upang magsagawa ng rescue operation at maghatid ng tulong sa mga naapektuhang komunidad. Pangunahing prioridad daw ng kanyang administrasyon ang mailigtas ang mga natrap na mga tao sa ilalim ng gumuhong mga istruktura. Naging sensitibo rin ang sitwasyon dahil sariwa pa ang rehiyon sa epekto ng malakas na pagyanig na tumama sa kalapit na bansang Venezuela noong Hunyo. Sa balita nga pang ekonomiya, may rollback sa presyo ng produktong petrolyo epektibo alas 6 sa kaninang umaga. Ayon sa Department of Energy o DOE, nasa 4.70 ang ibabawa sa kadalitro ng gasolina. Babawasan din ng 4.30 ang kadalitro ng diesel. Samantala, may 4.88 naman ang bawas sa kada presyo ng kerosene. Ayon sa DOE, nakabatay daw sa pagbaba ng presyo ng langis sa paggalaw nito sa world market. Patuloy din ang nakakaapekto sa global oil supply ang presyo o sa presyo ang mga kaganapan na sa gitnang silangan. Tiniyak naman ng kagawaran na patuloy itong gumagawa ng hakbang upang

0: dahil mababa sa $79 ang presyo ng petrolyo o ng krudo sa bawat bariles. Na dapat ay katumbas nito ay nasa 59 hanggang 62 na lamang ang presyo ng gasolina. Subalit sa ngayon ay naglalaro pa rin sa mahigit 70 pesos hanggang 90 pesos ang presyo nito sa bansang Pilipinas. Samantala, sa balita naman sa larangan ng sports. Naputol ang matikas na retsada ni Alex Ayala upang tuluyang mamaalam sa kontensyon ng WTA 1000 National Bank Open sa Toronto, Canada. Lumasap ang Pinay tennis netter sa 4-6-0-6 na kabiguan sa kamay ni World number 12 Belinda Bencic ng Switzerland sa kanilang round of 16 na match sa Subiay Stadium Center Court. Bagamat may iniindang injury, hindi sumuko si Alex sa buong panahon ng laban. Bitbit nito ang Say Die Spirit. Nagawang makipagsabayan na si Alex sa first set kung saan tumabla pa ito ng 4-4. Ngunit mas sa kinatigan ng swerte si Belinda sa dalawang sumunod na game para makuha nito ang 1-0 na bintahe. Sa second set ramdam, ang pagbagal ni Alex dahil sa injury kaya't dinumina ni Belinda ang laro para makuha ang 5-0 na kalamangan. Hindi naman agad sumuko si Alex sa final game noong o nang bumangon nito mula 0-14 na pagkabangon at naipuwersa pa nito ang 40-40 bago ang kinin ni Belinda ang dalawang puntos at makuha ang panalo. Matapos ang laban, tumanggap ng standing ovation si Alex mula sa Pinoy fans na nanood sa kanyang laban. At sumanyo ang kabuuan ng paghahatid ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong umaga po ng Tuesday, 11 sa buwan ng Agosto 2026. Sa mga impilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama sina Renz Sumalinog at James Palmahil. Ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: We are back.
3: Back to the hits.
1: Joy FM.
4: Buntag na Joy.
1: Buntag na Joy.
3: Joy.

0: na anapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa atong klarohon, maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi, and Bings.